0: Pakikipagtulungan ng South Korean authorities, Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Regional CIDG, NCR, Department of Justice. Ayon sa Bureau of Immigration, may umiiral na Interpol red notice laban sa suspect mula pa noong May 7 nitong taong kasalukuyan. Kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng Busan District Court sa South Korea. Nabatid na sangkot umano si Park at ang mga kasabwat nito sa isang no-show scam kung saan nagpapanggap silang mga negosyante na nangangakong magbabalik ng pera para sa mga biniling produkto. So, magitan ng 24 na peking transaksyon, umano'y nakakuha sila ng humigit kumulang 170 million Korean won mula sa 7 biktima. Napag-alaman ding pumasok sa Pilipinas si Park noong December 12, 2025 bilang turista ngunit naging overstaying na ito simula noong June 9. Nabiso ang suspect matapos may mga proseso ng kanyang passport extension sa Angeles City Field Office nang hindi sa personal na humarap. Sa kasalukuyan, sumasailalim na ang suspect na si Park sa booking at documentation procedures bago ilipat sa BIA Warden Facility habang hinihanda ang kanyang deportation pabalik ng South Korea. The morning, round of headlines. Nasamsam ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang Cebu. Habang 11 pinaghihinalaang drug pusher naman ang naaresto sa magkakasunod na bypass operation sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa inilabas na ulat ni General Mariano N. Llanera sa Kabartuan City, isinagawa ang malawakang operasyon mula July 1 at kahapon ng madaling araw July 2 ng taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng mga drug enforcement operatives mula sa himpilan ng kapulisan sa San Antonio, Gapan City, Kabartuan City, Rizal, Peñaranda, General Natividad at San Leonardo. Nagresulta ang sunod-sunod na bypass operation sa pagkakasamsam ng 15.12 grams na may tinatayang dangerous drugs board value na mayigit 102,000 piso. Ayon kay NEPO Provincial Director of Police Colonel Richie R. Claraval, mananatiling maigting ang kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat Novo Ecijano. Anya, bahagi ito ng direktiba ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na paigtingin ang kampanya kontra iligal na droga sa buong rehiyon. Inihahanda na ng mga otoridad ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa 11 naarestong suspect sa isinagawang operasyon ng mga otoridad. Natakip naman ng mga otoridad ang isang tinuturing umanong top 1 provincial most wanted person sa Pampanga sa isang isinagawang operasyon kahapon ng umaga sa barangay Solib, Florida Blanca. Ayon sa Pampanga Police Provincial Office o PPO, isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan ng pinagsamang operasyon ng Florida Blanca Municipal Police Station at ng Pampanga PPO sa tulong na isinagawa ang intelligence operation. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa pagpapatupad ng kaniyang sentensya. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Sections 12 at 15 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pahayag ni Pampanga PPO Provincial Director of Police Colonel Ricardo M. David, sinabi nitong patunay pagkakaresto sa suspect na walang sinuman ang makatatakas sa batas. Oras! 8:05 na ng umaga. Ay, bilis-bilis na natin ang commercial break at susunod na ang programang Legal Vibes with Attorney Will Rivera, 805. Time check brought to you by Alaksan.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV 99.1.

0: sa buong Pilipinas, 8:13. Para tayong nag-season break, no? Matapos unang ilang linggo, was it 2 weeks, na wala ho tayo sa ere dito sa Legal Vibes ngayon, tayo ho'y nagbabalik na. Ano? At nagbabalik na rin ang inyong hinihintay na si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes. Attorney, kumusta na ka? Good morning.
1: Magandang umaga po. Mayapayabak po. Karayan pong makirandam po kaya kami.
0: Ano ba nangyari? Saan ka ba nagpunta at na-miss ka ng mga ka-vibes natin?
1: Nagbakasyon kami ng mga anak ko together with my best friend at yung anak niyang bunso. We went to Nippon, Japan.
0: Wow! Kamusta ang klima ng Japan sa kasalukuyan?
1: It's starting to rain pero it's okay.
0: Okay pa rin. Bearable pa rin siya.
1: Oo. At saka swerte kami, nung nagkaroon ng typhoon, we were expecting it would land in Tokyo.
0: Mm-hmm.
1: It didn't. Mm-hmm. Nagpunta siya ng Osaka at saka Kyoto. So, dun yun.
0: Pero nagpunta rin kayo dun, di ba?
1: Yeah.
0: Nailaga ninyo?
1: Oo, tama. Pag balik namin ng Tokyo, dun bumagsak. So, okay.
0: Nagagamit mo yung pagiging martial artist mo sa pag-ilag, pati sa ano, sa kaswertehan mo sa panahon, ha?
1: Na-timing.
0: Na-timing, ha?
1: Na-timing.
0: Timing at yung, anong tawag dito? Pati yung stamina mo, masusubok kasi sa Japan, eh.
1: Well, yeah, we were walking a lot. Mm-hmm. Sabi ko nga dun sa kaibigan ko, sumasakit yung paa mo. Sabi ko sa akin, initially, when I was wearing yung mga shoes ko na parang slippers,
0: mm-hmm.
1: Nagpalit ako, mm-hmm. Yung pang running shoes. So, after that, okay na ako.
0: Alam nyo, this is a personal observation, ha. Every time I go to Japan, at syempre, nakikita mo yung mga kasabay mo sa daan, ha, bibihira kang makakita ng medyo malaki. Pwera na lang kung sasadyain nilang magsusumo wrestler sila or whatsoever, pero bibihira. I feel like too much walking has something to do with because it's part of their lifestyle, eh.
1: Oo, may nagbabike, may nagwo-walk, at saka nakakalungkot po, pwede po pala yun. It's my first time in Japan. Dahil niyaya po ako ng kaibigan ko. Yung pong sidewalk na guhit lang, mm-hmm. talaga pong hindi sinusunod po talaga.
0: Correct.
1: At pwede po pala yung walang traffic.
0: Correct.
1: Walang traffic.
0: You know, that's ironic, ha? Their public transportation is very, very efficient. Yung mga train nila on the dot. At kapag ka, like, for example, you're highly dependent on their public transportation, mag-train ka mo, may late ka pa uli na lang train. Siyempre, mapapagalitan ka ng boss mo o sa eskwelahan, hahanapin ka. They would actually give you a paper that would explain your being late.
1: Oh, ba't ka nahuli?
0: Ba't ka nahuli?
1: Tsaka po sa tren, bawal po sumagot ng phone.
0: Yeah, bawal. Bawal kumain.
1: At tsaka po yung pera lang po dun sa bullet, pwede ka po kumain.
0: Yes, correct. Pero yung regular train nila, hindi pwede.
1: Hindi po. Tapos po, mahiya ka po kasi titingin po lahat sa'yo.
0: Tahimik, eh.
1: Tahimik po.
0: So it's the irony there that even though they're efficient with public transportation, mapipilitan ka pa rin maglakad. Kasi, di ba, pataas at pababa, papunta ng station, eh. Ang kagandahan lang siguro din doon compared to our country, presko pag naglalakad ka. Okay, hindi rin humapali yung panahon, eh, makapaglakad ka yung lalamnan ng Aldo.
1: At saka po siguro, we were better than them in the 60s.
0: Mm-hmm.
1: Baka po nagkaroon lang po ng maling planning.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro po pwede naman po yun. But mm-hmm. we have to re-educate the young
0: mm-hmm.
1: para pag sila na po yung mga kaidaran po natin,
0: mm-hmm.
1: Medyo madami na pong nabago.
0: Mm-hmm.
1: We were actually expecting that. Yung dad mo and me, we have the same age. In the 80s, we actually protested and we wanted the change of government. Mm-hmm. At nangyari yon.
0: Mm-hmm.
1: And we were hoping at that time na magbabago talaga. Unfortunately, hindi ko masabi kung gumanda o lalong
0: lumala. Noong panahon ninyo, may corruption na, eh.
1: Yes.
0: Hanggang ngayon, meron pa rin naman.
1: Pero yung initial start ng Cory government, di ba? And si Fidel, mukhang maganda na yung ano na tayo nun. They were predicting na magiging tiger na tayo sa ano, naging kuting. Asia.
0: Naging kuting bigla.
1: I don't know.
0: I mean, every administration that I know of is tainted with corruption. Diba? So, but again, ha, ayaw natin naman ng nagkukumparahan, but we sometimes need to compare ourselves to other countries to see kung ano bang ginagawa nilang tama doon sa ginagawa naman natin na mali, no? Alam nyo sa Japan nga, kapag may corruption scandal yung isang politiko doon, you know what they do? Hari-kiri pa yung mga yan, ha? Diba? Ganun ka-importante yung dignidad sa mga Japanese. Habang dito sa atin, yung mga iba, ha, mga ilang beses nang masampahan ang kaso, may nakulong na nga, nakakatakbo pa sa posisyon. At tayo naman, hindi ko rin mawari kung bakit pilit pa rin naman natin binoboto. And then we expect a different kind of government. Diba? Pero syempre, ganoon talaga eh. I mean, iba-iba tayo ng paniniwala in terms of politics. But ang aking laging paghihimok sa inyo is we need to stay critical and objective with everything that is happening in our country. Hindi pwede yun tayo eh, kung sino yung ating binoto, yun ang atin hung laging susuportahan. Diba? The way that you support someone, eh, hindi lang yung yes ka ng yes sa mga nangyayari. Ganun eh. Like for example, sa isang kumpanya. Ako I lead companies, no? Mas gusto ko yung taong kayang mag-stand up and stand against you as well. Hindi yung para awayin ka, di ba? Hindi para kontrahin ka lang dun sa mga desisyon mo, pero dahil meron siyang innate concern sa iyo, sa iyong gustong gawin, di ba? Sa iyong gustong gawin sa kumpanya, eh, syempre, hindi naman porket ikaw ang boss, eh, alam mo lahat ng tama, di ba? That's why you're hiring managers, you're hiring supervisors to help you lead the company. Ngayon, nung ing malilyari, boring mo, eh, lahat na lang ng iyong sasabihin ay walang kokontra. Baka imbis na gumanda yung iyong kumpanya, yung pinalalakad na kumpanya, may paroro ka. If people are already seeing na malapit kang manakbagking ka na, labangi ka, makatutok ka kang cellphone muna, ang buri mong gawanda. Paborenda ka mo because they're afraid that you can get offended, di ba? Of course, you would want people to caution you. O sagli, sir, ha, mukhang itong decision mo is not gonna be good for the company. Or, sir, sandali lang, baka po itong decision nyo, ikakapahamak po ninyo. Or, tagilid ho kayo dito sa business decision. Diba, sana ganun din tayo bilang mga mamamayan. It doesn't mean that you're dissenting o yung tipong kumukontra ka minsan sa isang panukala man yan ng gobyerno. It doesn't mean nakalaban ka na ng gobyerno. Siguro pare-pareho lang naman tayo ng nanaisin, di ba? Yung umasenso at umangat ang bawat Pilipino. Ako at least personally, ganun ako, ha? Ewan ko na lang sa iba, baka may mga ganun talagang tao na meron silang kasiyahan na nakikitang nadadown yung kanilang kapwa-tao. O burida rogo, imis na umangat niya yung Pilipinas. Lalo ya pang bumaba. Kasi ang kaangatan ho ng Pilipinas, ay kaangatan din ho ninyo bilang mga Pilipino. Di ho ba? Sige, ang oras ho natin ay 8:22 ho na umaga sa mga may mga pabati dyan at may mga katanungan dyan patungkol sa mga legal na concerns. So, mamaya itatanong ho natin kay Attorney Will Rivera, ha? Maganda umaga kay Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, happy Friday at masayang pagbabalik sa Legal Vibes. DJ KJ at Attorney Will Rivera, ingat po and God bless. Anang Sanderella Nick Dao Guevara, welcome back po Attorney Will. Kumusta ako po? Hopefully po, pakisabi miya. Oh, ito. Hindi ho siya nakaupo, ha? Baka isipin ninyo. Pero ang sabi niya, pakisabi miya po itang basura keng Lizare Street, Rugo. Mag-sign na kepin po petisyon para ilako de ita o bala mo may basura ya ata. Eya po makaluklok ya, Torni. Pero alam mo ba itong Lizare Street hindi, na ito, Torni?
1: I could address that. Immediate ano po to reply. Meron na pong pinipirmahan po yung Systems Plus At ang ano po ng...
0: Saan ba banda tong Lizarre Street na to, attorney?
1: Malapit dun sa bahay ko.
0: Ah, okay, okay.
1: Yung sa, if you remember, Woodland.
0: Aha.
1: Uh-huh. Yung, malapit dun, yung boundary ng Dau at saka ng Balibago.
0: Aha.
1: Alam ko po, nagkakapirmahan na po, ililipat na po yung MRF.
0: Mm-hmm.
1: Yung po kasing ano, track ng basura, ginawa pong tambakan initially para hindi po nakakalat.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang alam ko po, may pipirmahan na po si Barangay Captain Joseph Ponce. Good morning po pala kay Kapitan. Para po mailipat na po yun.
0: Okay.
1: So, timely po yung petition nyo. I-ano nyo na rin po yun. Ipadala nyo po sa barangay. Masusolusyonan po yan kaagad. So wag po kayong mag-alala. At tatawagan ko po si punong barangay Joseph Ponce.
0: Oh, ayan.
1: Mabait naman po yun.
0: Oh, ayan ha. Oh, thank you for letting us know. O, edi,
1: opo.
0: Pwede pala.
1: Okay. After po ng show namin, tatawagan ko po siya.
0: Oh, ganun kabilis. Kahit hindi ho nakaposisyon, ha, gumagawa ho ng paraan. Ha?
1: Opo, public service po yan. Hindi po dapat na... Nasa gobyerno
0: lalo na basura ang pinag-uusapan natin. It could cause danger sa health ng mga tao.
1: Oh, pero ang nire-reklamo nila niyan, yung truck ng basura, ginawang temporary MRF.
0: Ah,
1: pero yung mga bulante, meaning yung mga naka tricycle, at saka yung mga kolong-kolong, at saka yung pajak na may basura, eh doon temporary ring nilalagay.
0: Oh,
1: sasabihin ko po kagad sa mga kagawad ng Balibago, mga kaibigan naman po natin yan, tsaka po si punong barangay.
0: Okay.
1: Ayusin po niya kagad yan.
0: Oras po natin, 8:20 in the morning, time check brought to you by Alaksan. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin, attorney, ay patungkol dito sa plunder case na planong ihain laban kay Senator Rodante Marcoleta na malaking usapin ngayon, ha. Yan ho'y sa pagbabalik ng Legal Vibes with Attorney Will Rivera dito lang sa GV99.1.
2: Yak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMedicines. Kailangan RiteMed.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Mabuhay! We are Vini! And you're currently listening to GV99.1, your good vibes.
17: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
18: Huwag ka po maniwala dyan.
17: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
19: Your voice matters.
17: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
18: Is there any objection?
17: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
19: Oy, wait ha.
17: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up, up, up! Walang takeout!
20: This song is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
19: Huwag ka po maniwala dyan.
17: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan, one take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
18: Is there any objection?
17: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
19: Oy, wait ha.
17: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up, up, up! Walang takeout!
20: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: Oras sa buong Pilipinas, 8:30 na ho ng umaga, mga ka-vibes. Okay, so ito pag-uusapan natin susunod. Yung Iglesia ni Cristo, sila'y nag-rally, nagsagawa ng kilos protesta, no? Diyan sa Kamaynilaan, it's been 3 days na, no? So isa sa mga pinaglalaban nila would be itong Senator Rodanti Marcoleta. There is a pending case, or actually planning, no, na kaso na isampa laban sa kanila, o laban sa kanya, no? Ngayon, this will be plunder daw, ayon ho sa ombudsman. And it's on track right now. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, the filing of plunder charges against him is within this week daw. It seems to be on track. Now, the development comes despite an ongoing protest led by the DINC. Kino-question nga nila yung timeliness ng pagsampa ng kaso. The looming case is tied to Marcoleta's election campaign fund. The senator previously claimed that charges were meant to punish dissent, ayon kay Marcoleta. Marcoleta joined participants the second day ng INC gathering on EDSA People Power Monument, thanking supporters and declaring that he's prepared to face arrest if necessary. Now, sa usaping plunder ba, attorney, pasok ba itong pinanggagalingan ng planong isampa ng ombudsman dahil dun sa sose niya na hindi dineklara kung kanino nang galing yung mga campaign donations?
1: Ang existing jurisprudence, pag plunder, dapat series of acts.
0: Okay.
1: Ibig sabihin, hindi lang isang act, ang magkakasunod na act to accumulate
0: wealth
1: of 50 million.
0: Okay, kasi ang pinag-uusapan natin is 75 million pesos mula daw sa tatlo niyang kaibigan as campaign funds. But allegedly, Marcoleta failed to declare the amount in his statement of assets, liabilities, and net worth or SAL and end his statement of contributions and expenditures o SOSE sa May 2025 midterm
1: elections. Pag ano, hindi yun plunder, violation na yun ng election laws.
0: Mm-hmm.
1: Yung hindi mo pag-declare.
0: Kaso nag-rule na ang COMELEC dito na wala siyang violation eh.
1: Eh kung wala siyang violation, eh di siya yung administrative agency na may expertise dyan.
0: Mm-hmm.
1: So, walang violation.
0: But can he be held liable with plunder?
1: Sinasabi
0: nila.
1: Based on existing jurisprudence, hindi. Mm-hmm. It should be series of acts.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ipatunayan muna nila.
0: Mm-hmm.
1: Siguro, yun lang. Dahil may right naman to petition the government for redress of grievances, sinasabi na lang nila, he's being targeted.
0: Mm-hmm.
1: But then, edi, sagutin niyang mabuti yun na wala naman siyang tinanggap na perang ganon, kaya wala siyang diniklear na ganon.
0: Actually, siya mismo nagsabi during some interviews na meron nga, siya nagsabi ng 75 million na tinanggap nga niya mula sa tatlong kaibigan niya. And I think this is during his term as a congressman na parang nais pa lang niyang pumasok at kumandidato bilang senador. So pwede ba natin sabihin yun na kaya hindi niya dideklara sa May 25?
1: Kung donation yon not intended yet for him to run as senator, hindi nga naman violation yun ng election laws. At hindi rin naman violation yun ng plunder kasi hindi naman nanggaling sa pondo ng gobyerno.
0: Mm. Pero ano ba ang usapin in terms of a public official receiving sums of money?
1: Kung meron kang pinagagawa sa kanya na illegal, yun ang bribery.
0: Mm.
1: Pero kung binigay mo lang, I don't think it would constitute as a commission of a crime.
0: Kumbaga, yung mga iba kasi, they're assuming, hindi, indirect bribery yan kasi binigyan mo ng 75 million pesos ang isang sitting congressman. Automatic ba yun?
1: Hindi. Kaya binigyan mo ng pera para gumawa ng krimen para mag-benefit ka.
0: Uh-huh.
1: Like an approval of a franchise, di ba?
0: Uh-huh.
1: Kung ABS-CBN ka para...
0: So, ganun dapat mangyari. Patunayan nila na may connection ang pagbibigay niya ng 75 million ng mga kaibigan niya na ginamit niya yun to give him favor.
1: Correct.
0: Pero hindi mo pwedeng sabihin na porket binigyan ka ng 75 million ng mga kaibigan mo, corruption na yan.
1: Oo, kung may mabait kang kaibigan, bigyan, gusto ka lang bigyan ng pera, di ba?
0: Pwede ba yun, like for example, bigyan kita ng pera, pantulong mo, ganun. Kahit sitting ano ka, kahit nakaupo ka.
1: Basta kung walang binigay na favor sa pagiging public official mo, that would not constitute a crime.
0: Mm-hmm. So nagkakaroon lang ng maalis ngayon dahil hindi niya diniklara sa kanyang salin at saka sa sose.
1: To that I would agree. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi kung yun ay binigay naman para sa campaign fund mo, eh may responsibility ka na i-declare mo sa sose mo.
0: Does a donation automatically become your private money?
1: It depends. Mm-hmm. Kasi if it was intended for you to be used as a campaign fund, kailangan mong i-declare.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung binigay lang sa'yo, no.
0: So private money siya?
1: Oo.
0: Oh. So ibig sabihin, pag private money siya, kailangan mo siyang i-declare sa salin mo?
1: Kung it was intended for you to be used for your campaign.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi naman, binigay sa'yo, dahil kaibigan mo lang, it does not constitute.
0: Kasi siya mismo nagsabi, binigyan siya ng mga kaibigan niya as campaign funds daw sa pagtakbo niya ng senador. Yun ang hirap siguro ngayon eh. Oh. Siya kasi mismo sa mga interviews niya with different stations, nababanggit niya.
1: Alam mo, yun ang medyo loose. Kasi that is an admission against interest.
0: Nako po.
1: Parang inamin mo, di ba? Kaya nga, di ba, ang best way... wag ka na magsalita. No talk, no mistake. Mm-hmm. Diba?
0: Mm. Ano bang kaso? Mabigat ba ang kaso kapag may mga pondo kang hindi dinideklara sa salin bilang isang public official? Kasi remember ha, isa rin yan sa mga ini-issue nila kay Vice President Sara Duterte.
1: Ano lang yun? Doon sa election.
0: Doon
1: lang sa election.
0: Mm-hmm. Pero in terms of any public official?
1: Kaya lang si Sara hindi matatanggal.
0: Okay.
1: Kasi the only way to remove him is impeachment.
0: Uh-huh.
1: Eh kung hindi sinama yun sa impeachment, hindi kasama.
0: Mm.
1: Eh sa mga local officials at yung hindi impeachable officers, that is a violation of election laws. If you remember, di ba natanggal si Ejercito?
0: Mm-hmm.
1: Dahil sumobra naman siya sa gastos.
0: Mm-hmm.
1: Ito din naman, pag hindi niya dineclare, ibang usapan yun. At election, ano yan, offense.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Election offense yan.
0: Pag election offense ba, mabigat ba ang parusa?
1: Hindi, matatanggal ka lang.
0: Pero are you gonna be barred from running in the future?
1: Depende sa korte? It may. Kasi di ba yung nangyari nga sa governor ng Laguna? Diba? Nagka-problema siya, natanggal siya as governor, tapos hindi na siya makatakbo.
0: Mm-hmm. Pero ulitin ko, sa usaping plunder, sa iyong tingin, hindi pasok yon. Sa usaping plunder.
1: Hindi siya series of act eh. Intended to give favor to your present position.
0: Ang plunder ba ay maari lang ikaso sa isang public official o pwede sa private individual?
1: Pwede kung in conspiracy with the public official.
0: So kailangan lagi involve yung krimen with the government.
1: Yes.
0: You can't call it plunder if doesn't involve the government or any government official.
1: Kasi kaya nga plunder. Ang pinaparusahan, yung pag-accumulate mo ng pera na pinanggalingan yung pagiging public official mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kung ikaw naman ay kasabwat, katulad nung kay Janet Napoles, if you remember.
0: Yes.
1: Private individual
0: siya. Di pa tapos ang kaso niya, di ba? Or may ano na ba?
1: Marami nang na-dismiss.
0: Uh-huh.
1: Private individual siya in conspiracy with the public officer.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, dapat na-dismiss na yung sa kanya kasi na-dismiss na yung kay Ramon Revilla at saka yung kay Jinggoy.
0: Pero balik na naman sila ngayon.
1: And then, kaya nga marami na rin siya na-acquit. Nagtataka nga ako, ba't di pa na-dismiss lahat? I don't know. Hindi naman, kaibigan ko yung may hawak ngayon. Yung previous din na may hawak, kaibigan ko rin, si Attorney Stephen David. Yung may hawak ng mga kaso niya ngayon, si Attorney Garay.
0: O baka naman guilty talaga, kaya hindi nadidismiss, Attorney.
1: Actually, naging party ako nung kaso nila eh. Yung kasama si...
0: Ako hindi ko na masyado maalala dahil years na itong naganap.
1: Ang nirepresent ko yung mga nasa NGO. Na-acquit na rin yon.
0: Okay.
1: Kasi nga hindi naman napatunayan na may alam sila dun sa system, dun sa PDAF. Tapos, Kaya na na-quit si na, yung mga nakakasuhan, hindi naman lumilitaw na nanggaling yung pera sa gobyerno eh. Ang nangyari, parang advance. Binigyan ng advance na pera. Yun ang allegation nila. Kaya, edi hindi nanggaling sa gobyerno yung pera.
0: Okay. Ang next nating topic, dami nating na-missed out kasi, the juvenile justice system in the Philippines. Kamukha yung particularly dun sa nangyaring barilan sa Tacloban.
1: Nakakalungkot po, trahedya po yan.
0: Correct. Ano ang pwede nating gawin? What can the government do to prevent that from happening? At ano ang kapupuntahan ng mga kabataang involved sa ganitong klaseng mga pangyayari at insidente?
1: Ang tingin po namin mga abogado, noon pa, nung nilabas po yung batas na yan na inother po ni Senator Kiko Pangilinan, marami po kaming nag-object.
0: Oh yan, sa pagbabalik po ng Legal Vibes, bibitinin po muna namin kayo. 841 Time Check brought to you by Alaksan.
2: Keep it safe out there. The road, hands on the wheel and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
7: Fun vibes? Check! Positive energy and mindful kulitan? Check na check! This is Vibe Check! Check the good vibes, feel the good vibes! I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
8: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Mas masaya ang salo-salo kapag masarap ang handa. Sarap na swak sa budget? Handang-handa para sa inyong handaan. Order na sa Bice JS Food Trays and Bilao Packages.
14: Para bang tinatawag ako ng daga.
15: This is Sky Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8.
16: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
17: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: Oras, 8:43 ang oras ho sa buong Pilipinas. Okay, ang ating hanging question kanina was, what were your objections? Sabi natin kanina nung gumawa ng batas nga si Kiko Pangilinan na itaas ang edad ng mga kabataan pwedeng managot sa batas.
1: Yung criminal responsibility, tinaas yung edad.
0: 15 years old with discernment ngayon, correct?
1: Oo.
0: But before it was 9 years old?
1: Yes, to 12, i-determine kung may discernment. Meaning po noon, naiintindihan po ba ng bata yung tama at mali?
0: Okay.
1: Kaya po, kung ganun po yung batas, paano mo po sasabihin sa bata na mali yan?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang pinakamadali pong salita na maiintindihan po ng batas, oy, wag mong gawin yan, makukulong ka, makakasuhan ka.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sasabihin po, dati dadalhin po sa Boys Town. Although meron pong pagkukulang nun ang sistema, kasi po marami pong pang-aabuso rin pong nangyayari po dun sa mga lugar kung saan po sila rini-reform.
0: Mm-hmm.
1: Dapat po yun ang inayos, hindi po yung pagbaba.
0: Hindi kasi, yung tinaas nila yung edad.
1: Opo, kasi ngayon yung pagbaba po, yung pagtaas po ng edad bago po maging criminally responsible, ang nagiging objection po namin, no, napapansin po namin, ginagamit po sila ng sindikato.
0: Mm-hmm.
1: Like yung ginagawa po runner para magbenta po ng droga, kasi alin po nila, hindi po makakasuhan yun eh.
0: Okay, etong nakakakilabot sa nangyari recently sa Tacloban City, sa shooting, tatlong namatay na kabataan, kamag-aaral nila yung gumawa, 114 years old, 115. Now, dun sa kanilang investigation with the 15 years old, mukhang may discernment na daw siya. So, kasuhan siya ngayon. But the 14 years old, we just undergo reformation, correct? Dahil 14-year-old siya.
1: Diversion.
0: Diversion ng tawag
1: doon.
0: So ngayon, attorney, sabi sa mga reports, mas marami pa nga daw pinaputok yung 14 years old. And they found online conversations, chats between the two of them, at alam nila yung mangyayari. Alam nung bata, hindi, mga 14 years old pa naman, hindi naman tayo makakasuhan. They know what's gonna happen with the access to technology. Alam nila. Kaya, at yun ang ginamit nila para maglakas na loob na gawin yung mga bagay nila.
1: Lahat po ng batas kasi, sa pag-aaral po ng batas, nung estudyante pa po kami, nilalapat po sa panahon, sa kultura, as sa sitwasyon po ng
0: bayan, bansa,
1: ng lugar o okay. ng bansa.
0: Mm-hmm.
1: Siguro po, akala po ni Senator Pangilinan, kasi hindi naman po siya kamukha namin na araw-araw pong nasa korte, yung pong template na sa mga industrialized country, po pwede po sa Pilipinas. Hindi pa po, kasi marami pa pong nagugutom rito.
0: Mm-hmm.
1: Marami pa pong alos hindi po makakain. So, madali po silang i-encourage na gumawa po ng hindi tama.
0: Mm-hmm.
1: So, mas makakaganda po kung ibaba po muli, tignan po kung may discernment o wala.
0: Pwede ba natin sabihin na yung mga isipan ng mga batang 90s, yung mga 10-year-old nung panahon ng dekada 90 are different, has different thinking and maturity with the kids of this generation?
1: Opo, lalo na po yung social media.
0: Mm.
1: Tulad po niyan, through social media, makikita po nila, pag 14 pala ako, hindi ako makukulong. Mm. Kahit saksakin ko yung kagalit kong bata.
0: Mm.
1: Yun po ang effect. So, maganda po, pag-aralan po muli ng Kongreso yan at ng Senado at ilapat po tama sa nangyayari po ngayon.
0: So, attorney, ibig sabihin, yung batang 14-year-old, hindi talaga pwedeng managot at all?
1: Diversion. Tsaka hindi magkakatrayan.
0: Okay. What if he undergoes this reformation at hindi naman natama yung kanyang thinking na hindi tama at mali ang ganyang ginawa?
1: Hindi, kaya nga po maganda po baguhin na natin. We amend the Pangilinan Law.
0: Oo.
1: Kasi po yan, sumikat po si Kiko Pangilinan dyan.
0: Correct.
1: Na although marami pong mga opinion nun, tulad ko po, I was disagreeing with it kasi magiging hindi na po matatakot yung bata.
0: Uh-huh.
1: Na gumawa po ng tama.
0: So, dapat ibalik na lang sa 9-year-old dati?
1: not necessarily po, baguhin po yung imposition of penalty or the way to reform them. Hindi na po kamukha na gagala-gala po siya. Kung gumawa ka po ng krimen, eh magtayo po sila ng mga institusyon na sa bawat bayan at probinsya na marireform po silang mabuti.
0: Okay, that leads me to this next question because people are calling for, hindi, baba niyo ulit kasi mali ang ginawa ni Kiko Palik Pangilinan, masyadong ano yung 15 years
1: but
0: old.
1: But we cannot really totally blame him. Kasi sumang-ayon po yung buong Senado. Eh.
0: Correct, correct.
1: Sumang-ayon po
0: yung... May mga co-authors yan eh.
1: Oo po. Eh, yan po, nakikita po natin na hindi po akma sa panahon. So, ibalik po natin sa tingin po natin na mas akmang...
0: In other words, law should be timely and relevant to the time.
1: Time and sa lugar.
0: Sa lugar. Uh-huh. Okay, next question. Kung sakali man na dinggin tayo ng Kongreso at Senado and we think of, sige, babaan natin yan para ma-cover yung mga mas bata na may ganyang klaseng criminal minds. Ibabaan natin, like for example, 10 years old. But attorney, the law is not retroactive in effect, right?
1: Opo.
0: So hindi ibig sabihin, ibabaan nila ng 10 years old, etong nagkasala na 14-year-old ay hindi pa rin pwedeng panagutin doon sa bagong batas.
1: Tama po. Kasi po, prospective po lagi ang batas. Pero at least po, mapiprevent na po natin yung susunod na pwede pong maging krimen. Mm-hmm. At meron na pong panakot po sa kanila o hindi mo na pwedeng gawin to. Kasi hindi ka na makakapag-aral. Magkakaroon ka na ng reformation program. Kasi dati po sa Boys Town. Kaya lang, marami pong pang-aabuso rin pong nangyayari doon. Mm-hmm. Pag-aralan po muli.
0: So, in what way can we make that 14-year-old liable or at least prevent him from doing any other similar crime using the amendment of a law or a creation of such?
1: Doon po sa batas, maganda po, katulad po ng dati, nadadala po sila sa Boys Town. Mm-hmm. Doon po sila nire-reform. At tapos po, pag umabot po na sila ng tamang gulang, doon po sila magkakaroon ng paglilitis.
0: So pwede ba na gawa sila ng batas na children in conflict of the law that are this kind of age, as pag dumating sila sa ganitong edad, ay didiretso sa Boys Town, ganun?
1: Hindi
0: po. Masasakop ba yung kasalukuyang...
1: Dapat po, immediately, magkakaroon po ng intervention po yung pamilya at saan po dapat ma-reform yung bata.
0: Mm.
1: At poponduhan po talaga yan ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: And then when he reaches a certain age na naiintindihan na po niya ang kaya pong criminal liability, eh dun po magkakaroon ng paglilitis at titingnan po kung nabigla lang po ba siya o may criminal intent talaga.
0: Yung kamukha niya na attorney, may criminal intent, pinag-usapan pa
1: opo,
0: nila eh.
1: Premeditated po yan eh.
0: Yun ang kinakatakot ko, attorney, dahil walang kaparusuhang magaganap at hindi siya makukulong, hindi siya malilitis, baka mamaya may magawa pa siyang ganyan in the future ulit.
1: Hindi, tsaka po may mga expert naman dyan na sa psychology po.
0: That would know how to reform the child.
1: Pero definitely po, sa atin, I think, balik po tayo ng konti dun po sa dati nating batas na mas hindi po gumagawa ng krimen po yung kabataan.
0: In relation to that, let's just read a Dear Attorney Will galing kay William L. Molina. Attorney, may batas po ba na nagbabawal na disiplinahin ng mga teachers yung mga estudyante? Ang ibang teacher nowadays ay ayaw nang disiplinahin ang mga students dahil nag-aalala sila na baka kasuhan sila ng mga parents o guardian ng mga students. At ang mahirap pa ay ipapatulfo pa sila. Huwag sana tayong humantong sa ganito. If a teacher is afraid of their students, can they teach them properly? If adults become afraid of their children, the world is doomed, sabi niya. So may batas daw pa.
1: Meron po kasi yung child abuse law.
0: Mm-hmm.
1: Ang nagiging problema po kasi dati, yung pong sobrang pamamarusa,
0: mm-hmm,
1: yung pong pipingutin po yung tenga,
0: mm-hmm,
1: papaluin po sa hindi tamang parte ng katawan,
0: mm-hmm,
1: at minumura po, dinidegrade po yung pagkatao po ng bata. Kaya po nagkaroon...
0: Yung mga natutruma na bata nun
1: opo,
0: talaga.
1: Na imbes na maturuan po, kaya po nagkaroon po tayo ng child abuse law.
0: Okay.
1: Sa tingin ko naman po, tama po yon. Hindi naman po ako sumasang-ayon na dapat po
0: Luwagan.
1: Hindi po, matakot po yung teacher.
0: Uh-huh.
1: Kasi sa mga pribatong mga eskwelahan, sususpendihin po yung bata. Uh-huh. Hindi na muna po siya makakapasok hanggang hindi po siya tumino.
0: Uh-huh.
1: I think that could be imposed in all public and private schools.
0: Uh-huh.
1: Tulad po sa mga eskwelahan po like OB, Brightwoods, pag may nagawa po siyang kakaiba, sasabihan po yung parents, o hindi muna po pwedeng pumasok yung anak nyo, ipa-counseling muna po natin. Pag po yung na-proof na po ng mga guidance counselor, at saka po yung nagko-compose ng budding yon, dun lang po siya makakapasok.
0: Mm-hmm.
1: And that imposition, matatauhan po yung bata eh, na hindi na ako makakapag-aral kung ganito ang attitude ko. Kailangan lang po maging aware tayo, and there should be constant communication with the parents of the children, at lahat po nakakagawa po ng mali eh may imposition of suspension sa kanila bago po makapag-aral uli at makapasok po, kasi they would affect the psychology of the other children.
0: Correct.
1: So tama lang po yung hindi po sila nakakapag-impose ng physical punishment.
0: Mm-hmm.
1: Although yung pong spare the rod, spoil the child, eh, i-communicate
0: that's
1: po
0: yung... That's biblical, ha?
1: Opo. I-spoil, i-communicate po natin sa mga parents at ihingi po tayo ng tulong. Tayo pong mga principal, mga guidance counselor at teacher na hindi na po muna makakapasok yung anak nyo kung magpapatuloy po siya sa mga ganyang attitude.
0: Mm.
1: Yun po siguro ang tamang intervention.
0: Mm-hmm.
1: Para ma-realize po ng bata at a very young age that this attitude is wrong.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi
0: kasi
1: po,
0: mahirap yun kung walang kinatatakutan yung bata.
1: Opo, no? Pero pag...
0: Pag sobrang takot naman, iba din naman ay-epekto.
1: Opo, pero pag hindi po siya makakapasok, hindi po siya makaka-apekto sa eskwelahan.
0: Mm-hmm. O baka naman yung mga ibang bata, bas gusto nga nilang hindi pumasok, sasadyain nila.
1: Eh, pabayaan mo, wag muna silang mag-aral, di ba?
0: Kesa nakaka-apekto sila sa ibang mag-aaral nila.
1: Hindi, we have to protect the majority.
0: Correct, correct.
1: Kung kokonti lang sila, they compose the minority.
0: Okay, sabi ni Jonathan Dizon, good morning po, Attorney Willie Rivera. Shoutout po. Hello din kay Joe M. Nelly at John Marvin. Maganda umaga sa inyo. Nanonood si ano, si Antuong. Good morning.
1: Magandang umaga po. Kaibigan ko po yan. Magaling na painter po yan.
0: Ito, panghuli. Mabilis nga natin pag-usapan. Itong pinupush sa City of San Fernando, this ordinance of regulating feeding programs, medical missions, and dental missions. Ito'y pumasa na sa second reading sa sangguniang panlunsod sa San Fernando. Pero dahil component city pala ang San Fernando, kailangan niyang dumaan sa sangguniang panlalawigan for it to be implemented. Tama ba ang proseso?
1: Opo.
0: Unlike Angeles City, right?
1: Kung constitutional po, hindi. Pero ang tamang word po, ultra vires ba o hindi?
0: Ult-

Good vibrations on a Friday morning. Fun, fun, fun Friday playlist. Lock and loaded in our queue. It's your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Top Hits Music ang kasado sa ating playlist ngayon, ka-vibes, ha? Gawing Biyernes. Siyempre, meron tayong special segment later on. But as of the moment, let me give you your morning essentials, starting with our weather update for today. We have the easterlies affecting the eastern section of Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas. So, maulap na kalangitan ang iiral sa buong sa halos buong bahagi ng Pilipinas. Also, we have the tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility, pero medyo naapektuhan pa rin yan yung parts ng parts of the islands of the Philippines facing the West Philippine Sea. No? Outside the Philippine area of responsibility, at it's gaining momentum papuntang mainland China. Specific forecast for specific province in Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, Quezon Province. They'll be experiencing partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the easterlies. In Metro Manila, the rest of the country, you'll be experiencing the same. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. This is caused by the localized thunderstorm. So, in conclusion, sa buong Pilipinas magiging maulap, ano? Here in Pampanga, we are at 29 or 28 degrees Celsius. It's a cloudy weather. We will have a cloudy weather today, but we are expecting hot days ahead, okay? Starting tomorrow, magiging tuyo at mainit ang araw natin sa mga susunod na araw. At sa pagpasok ng susunod na linggo, ha? Mababaho ang tsansa ng pagulan kung sakaling uulan, ka vibes. Hindi naman siya ganun kalakas, pero importante na rin na may dalang pananggala at tsansa pa rin ng pagulan yan, eh, ano? Oras na sa buong Pilipinas, ka vibes. Alam mo na yan, every Friday meron tayong special segment na itanong mo kay DJ Benjamin. Yes, ka vibes, kung meron kang katanungan, naghanap na matinding kasagutan, mga teorya, opinion, suggestion sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon mong malinawan. Okay, padala lamang po ang inyong mga katanungan, ha? Sa mga numerong ito. Walang tama o maling katanungan. Okay? Lahat pwede mong itanong. Meron kang problema sa pag-ibig, sa buhay, sa pamilya, sa trabaho. Mga kuro-kuro na bumabagabag sa isip mo. Ang ganda nung tanong ka nung last Friday, no? Sabi niya, bakit daw ang restroom tawag ay restroom? Hindi ka naman pwede magpahinga dun. Masok sa isip ko yun, eh. Hanggang matulog, iniisip ko, oh nga, bakit restroom ang tawag dyan? Vibes, kung meron kang kaparehong katanungan or mas may sense, tatanggapin po natin yan, ha? Ipadala lamang po sa mga numerong ito. Text mo ako sa 0967 069 5768. Pwede ka rin mag-text sa 0908 516 4466. Come ride in my new Benz, it's a two-seater, so don't bring your friends. I got dinner. Yung mga kaparehong mensahe, ka vibes, pwede mo rin ipadala yan sa ating Facebook page, ha? Simply search GV991 on your Facebook search bar. On the floor, we can cha-cha till two. Tapos iwan ka ng PM sa amin. Mababasa ko kaagad yan, ka-vibes, no? Shoutouts din sa mga nagsenda ng mensahe as early as now. Really appreciate it. Shoutouts to our listeners din, mga nagtatrabaho habang nakikinig ng GV99.1, yung mga bumabiyahin natin dyan. Yeah, mga masisipag nating TNVS drivers na walang sawang nakatutok sa GV99.1. Happy, happy listening po.
Magbabalik tugtugan tayo with our top hit OPM music. O, pakinggan po natin sabay-sabay para sa mga inaantok pa dyan. Here's Baby Doll sa kanilang Awiting Ulala playing here at GV 99.1 Your Gavibes.

That was Momoland with their track Bound Blinger GV99.1. Shout out kay 0663, sabi niya, ang ganda naman ng music ni NDJ. Ano pong title niyan? O yung kaninang ganda natin, that was Baby Dolls singing Ulala. Yan. Mapapakinggan lamang sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Alas 9:30, yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. Babalik tugtugan bago tayo magbasa ng ating mga mensahe. Pero again, meron tayong special segment ngayon na itanong mo kay DJ Benjamin. Kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, ipadala lamang po yan sa aming mga numero 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Balik tugtugan kay To Anyone sa kanyang awiting I Am The Best sa GV99.1, Your Gavibes.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Nine 41 time all over the Philippines. Mga kabayads, maraming salamat sa pagpapadala nyo ng mga mensahe. Ha? O, alam nyo na to sa mga suki natin. Dahil Biyernes na, special segment tayo na, itanong mo kay DJ Benjamin. Ow! Sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan, thank you very much, kabayads. Basa tayo ng ilang mga mensahe bago tayo magbalik tugtugan, ha? Pati yung mga music request nyo, thank you very much. Yes, Ulala ang pangalan nung title kanina, the Baby Dolls. Talagang mapapadong digi-digi dong, digi-digi dong, ding-dong ka talaga dyan pag narinig mo yung... ano daw, DJ Benjamin? Shoutouts to Miss Pines listening right now, requesting 24K Magic ni Bruno Mars. Medyo mami pies lock and loaded dyan. Shoutouts din daw sa mga Jivinians. Happy, happy listening to all Jivinians. Thank you very much for supporting GV99.1. Itong Jivinians, napakatagal na grupo na to. Active sila hanggang ngayon. Shoutouts sa inyong lahat, pati sa mga old school Jivinians. Happy, happy listening po. Good morning, DJ Benjamin. Paplay naman po ng Find You ni Zed. Okay. A music request all the way from Porak. Oh, inali niya pa sa Kalapate, pinadala dito sa Balibago. Kaya... lock and loaded ka agad dyan, no? Shoutouts to Gretchen for sending us her music request. Shoutouts to 3345. Good morning, DJ Benjamin. Babati po sa aking ate na si Elizabeth Soriano Paho. Happy birthday to you. May you have more birthdays to come and always good health. Miss you, ate. Mamang ko, ingat kayo lagi. Pa-request po ng tibok ni Earl Agustin. Okay. Kaya Elizabeth Soriano Paho, happy, happy birthday to you.
2: Happy birthday!
1: Shoutouts din sa mga message sender natin sa Facebook, ha. Boss, payag ka. Good morning, DJ Benjamin. First question ko. Boss, payag ka. May superpowers ka, invisibility, pero habang buhay ka ng invisible. O boss, payag na ako dyan, payag na. Ikaw, payag ka. May superpowers ka, pwede kang lumipad. Pero pahiram mo muna ako ng 1-5, balik ko rin sa katapusan. Shoutouts din sa mga message sender natin sa Facebook. Basa tayo ng mga PMs. Shoutouts to Raymond Salonga, sending us a message via Facebook. Shoutout sa'yo. Good morning po, sir, ma'am. Oh, pwede. Oh, line up daw ng guest station. Oh. Send lang kayo ng video sa yourdriveradio@gmail.com. Ang proposal dyan. Again, our email is yourdriveradio@gmail.com. Sige na, balik tugtugan na agad. Makalipas ang ilang paalala. Kung nag-enjoy ka sa ating vibe, kung nag-enjoy ka sa lineup ng tugtugan, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, kapit bisig lang because we have more coming your way. You are listening to your number one good vibe station. We are GV99.1, your good vibes. It's 9:45 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
5: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: It's Mele

0: Sean Kingston, my love, playing here at GV99.1, your Good Vibes.
1: Why'd you have to go away from home, my love?
0: It's 9:54 in the morning. Good morning sa lahat na nakikinig at nagpapadala ng kanilang mga katanungan sa ating SMS lines sa ating Facebook page. Shoutouts to paring Nyanyi, nakikinig siya ngayon. Sabi niya sa akin, good morning DJ Benjamin, listening from Malabanas, Burgos Street. Oh, yan. Sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan. Happy, happy listening.
1: Oh,
0: 9:55 ang oras lang sa buong Pilipinas. For your music requests, greetings, just send them over to my numbers or to our Facebook page. Again, itanong mo kay DJ Benjamin ha, kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan o meron kang mga kuro-kuro, teorya, opinion sa iyong isipan. O, ito na, pagkakataon mo malinawan, ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Happy birthday daw kay Bernard Dandawo. And shoutouts din kay Mami Pines. Pabati ni 6814. Happy, happy listening. Birthday ni Bernard. Bernard, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Baka naman, no? Shanghai at saka spaghetti lang. Biro lang. Happy, happy birthday, Bernard. One of our avid listener yan. Palagi nakikinig, Bernard Kiambaon. Good morning, DJ Benjamin. Pa-shoutout po ako ng... Oh, pa-request po ako ng Risk It All ni Bruno Mars. Oh, ka-vibes. Kaso kasi meron tayo ng kasang Bruno Mars din eh, na 24K Magic na requested music. Hintay-hintayin mo lang maya-maya patugtog natin yan, ha? Ako po, DJ, DJ Benjamin, Eho Girl, ang gusto kong request. Listening all the way from Tokwing Porak. Happy, happy listening to you all. Duyao family sa Tokwing. Happy, happy listening po. Bagay kasi yung Eho Girl sa back-to-back music natin sa Aiko Aiko ni... Aiko Aiko 1 at Sean Kingston Milava, no? Baliktugtugan muna ka vibes sa inyong number one good vibe station. Here's Bruno Mars with his track 24K Magic dito yan sa GV99.1.

0: My Echo Girl on the background. Kolehi Kai, playing here on your number one good vibe station, GV99.1. That was some of your back-to-back music requests, ko vibes. If you have any more music requests, preferably top-hit music, just send them over my way. Send them over to this number, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also send a message on our Facebook page, katulad ni Paring Nyanyin nag-send sa atin ng mensahe dyan. Shoutouts din kay Catherine Santos sending us a message via Facebook. Happy Friday sa'yo, DJ Benjamin. Well, happy Friday to all, guys. Paplay naman po ako ng... Anong request niya ulit? Habang buhay ni Maki. Oh, sige, sabay-sabay natin yan sa palaisipan, tibok, at saka habang buhay ni Maki. Sa atin namang SMS lines, sending us a message. Shoutouts to 7436. DJ, good day po. Happy birthday kay Jigs Naning. Malboro District 4 Boys.
1: Happy birthday!
0: Jigs, big boy ka na. Patuloy na daw. Matuwa na ka. Pa-request naman ng palaisipan. Request ko niya, DJ, Bayume Patugtug. Lock and loaded na yan, boy. Nandyan na yan sa ating playlist para sa'yo. Ito ang tanong ko para sa'yo, ka-vibes, ha? 74364, sa lahat ng Malboro District 4 Boys. Sino ang mas tuso? Yung lalaking may dalang backup plan o yung babaeng wala siyang planong backupan? Pakisagot in essay form. Next message from 6814. Tanong DJ, bakit sinabi na ang Pilipino ay may dugong bughaw? Hindi ko rin alam eh. I'll research on it. Pero siguro dahil sa form of government natin dati. Dato-dato kasi tayo eh. Mga maharlika ang form of government natin before dumating ang mga Kastila. Ano? I think that's the reason why. But I'm not really sure, ha? Bakit nga ba dugong bughaw? Eh, hindi naman bughaw ang dugo. Pero meron akong mga kilalang ilan. No? Dugo nila, no? Berde. Dugong bughaw. Feeling ko dahil yan sa maharlika system natin before. But I'll confirm, ha? Siyempre gusto ko factual dito sa programa ni DJ Benjamin na Brunch Takes. Napaka-good question. Again, ka-vibes, meron tayong special segment today na itanong mo kay DJ Benjamin. Kung meron kang katanungan na nagaanap na matinding kasagutan, mga opinion, teorya sa iyong isipan, ito na pagkakataon malinawan. Kavibes, padala lamang po ang inyong mga katanungan sa aming numero or sa aming Facebook page. DJ Benjamin, good morning! Ano pong Tagalog ng ostrich, Tricky? Ang Tagalog ng ostrich? Walang tamang sagot dito. Anong Tagalog ng ostrich? O sige, kayo kavibes, meron ba kayong Tagalog dyan? Meron akong entry mamaya. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the... Tagalog ng ostrich. Sige nga, Tricky, anong Tagalog ng ostrich? Alam mo ba kung anong sagot dyan? Ang alam mo na yung sagot, tinatanong mo pa. Da, Tagalog ng ostrich, tal. Baliktugtugan sa inyong number one good vibe station. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 10:20 a.m.
3: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala bahala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang nasa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RiteMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
3: This song is brought to you by RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
9: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema pagkatapos

Zakta Budlo, Habang Buhay. Guys, have you watched the music video of this song? If you haven't yet, well, I highly suggest that you watch it. Ang nakakilig si Kong at saka si V sa music video na to. Check nyo, ka-vibes, kung meron kayong free time. Baliktugtugan tayo later on, but basa tayo ng ilang mensahe. Kayo pa rin nakikinig sa GV99.1 sa aking programang Brunch Takes with DJ Benjamin at ang ating special segment ngayon na itanong mo kay DJ Benjamin! Good morning, DJ Benjamin. Si Piccolo, green po ang dugo. Play po ng day one. Shoutouts kay Nino, the poging-poging transporter. Parang Jason Statham ang datingan eh. No? Got you, Nino. Lock and loaded dyan sa ating queue. DJ Mastuso po yung nagsulat ng palaisipan. Ang galing niya, no, naisip niya. Shoutouts to Looney, Hari ng Tugma. Ang galing talaga pag... pag siya ang nagsulat. Ano? Abestrus, yan po ang Tagalog ng salitang ostrich. Yun lang, binigay ka agad yung tamang sagot. No? Ang entry ko dyan, ano, Big Bird. Hindi pala Tagalog yun. Ano? Alam mo, mayroon mga, may mga piling bansa sa Middle East na nagbibreed sila ng ostrich. Specifically for human consumption. No? Pina-farm nila para gawing karne. Angelina, Angelina. Nice, no? Okay, guys. Kanina nagtatanong bakit daw dugong bughaw ang tawag sa mga Pilipino. Oh, dahil yan sa Maharlika system natin dati. No? Yung dugong bughaw, idiom yan o idioma. Kaya siya tinawag na dugong bughaw. Kasi yung mga Maharlika sa Europa noon, o yung mga royal blood sa Europe noon, dahil sa sobrang puti nila, kitang-kita yung mga ugat nila na kulay asul. Kaya akala kaya ginamit siyang idioma na dugong bughaw. Mga royals dati sa Europe mapuputi ng sobra. Kaya kitang-kita mo yung ugat nila, kulay blue. Doon galing idiom na yun. Kaya naman tinawag na ang Pilipino may dugong bughaw. Kasi Maharlika system tayo before eh. Yan ang parang form of government natin eh. Meron tayong mga royalties. Diba? Meron tayong mga datu, mga bagani. Yan. Sana bigyan ko ng kasagutan yung tanong mo, ha? Shoutout sa G-Tuesday Group. Requesting sila ng Beautiful Girls by Jojo.

0: Kavibes, itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na naghahanap na matinding kasagutan, ipadala mo lang sa amin yan, Kavibes. Pwede mo kaming i-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Same numbers is on our Facebook page if you're going to send us a message on our Facebook page na mababasa ko instant. Eh, merong automatic reply yan ng mga text lines namin kung sa kayo pwedeng mag-reply. Saan po ba talaga nagmula ang mga sinaunang Pilipino? Alam mo, if we're going to talk about real Filipinos, medyo mahirap pasagutin yan eh. Kasi parang halos lahat ng Pilipino ngayon eh may dugong banyaga. Ang confirmed na pinakaunang tao sa pulo ng Pilipinas ay yung mga tinatawag nating Negritos. O, mga sinaunang tao yan na naglakad mula mainland habang konektado pa yung mga lupa sa Pilipinas, yung tinatawag nilang daang pulo o daang lupa. Okay. Dahan-dahang nawala nung tumaas yung tubig. No? Kaya, dati ang Pilipinas konektado yun sa mainland. Isang malaking pulo yan, no? Kasama ng nakadikit sa China. Yan. Oh, nung millennium ago, ah, wala pang recorded na, wala pang pang-record, wala pang civilization at that time. Yan ang unang mga Negritos. Then came Austronesians. Oh, yung Austronesians, yan yung mga grupo ng tao na abundant sa Southeast Asia na namamangka, no? Nagta-travel sila sa dagat gamit ng kanilang mga balangay. O yung mga bangkang pangdagat nila. So merong Austronesians na galing Indonesia, merong Austronesians na galing ng Malay. Kaya meron tayong mga common words sa mga surrounding countries natin eh. Yung mga kakapitbahay nating bansa. Yan ang mga unang Pilipino, no? Naging historian si DJ Benjamin, no? DJ Benjamin will be back. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
2: Bicon. 100% knockdown.
3: Hey, Kavibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga Kavibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school. May 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7, at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Shaping bright futures with care and excellence. Academy
10: Inc. GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
11: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For
12: Isn't It Nice?
11: Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
2: This song is brought to you by Bicon. 100% knockdown.

0: girl a ring off my phone.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
2: Five minutes before the hour of 12, ka-vibes, maraming salamat sa nagpadala ng kanilang mga mensahe. Again, tuloy-tuloy lang ang Good Vibes suktugan natin dito. At syempre, gawing Biyernes, mayroon tayong special segment na itanong mo kay DJ Benjamin!

Good vibes, Uktugan. Good vibes, Kwentuhan, sa your number one good vibe station. Sa nag-request nung day one ni Skasokli, hold muna tayo sa R&B. No? Kailangan ni DJ Clean ng R&B playlist ngayon. Pero promise ka vibes, no? Lahat ng R&B top hit music nyo, kasado yan sa playlist ni DJ Clean. Abangan nyo po siya mamaya, ha? Ano siyang special guest. Again, itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga teorya, kuro-kuro, opinion sa iyong isipan. Ito na ang pagkakataon mong malinawan, ka-vibes. Ipinalalaman po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ka-vibes! Alam mo ba na hindi kailangan mahal ang future ng anak mo? Enroll now at Nazarene Academy Incorporated. Open sila for enrollment. From nursery to senior high school yan, ka-vibes, ha? Iba't ibang strands. Meron silang ABM, STEM, at HUMS. Meron pa yung 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 senior high school voucher for grade 11 learners from public school. Ano pang hinihintay mo? Enroll now at Nazarene Academy Incorporated, where quality education made affordable.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Nabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this. Ako ni Agyong kawan nita.
3: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
5: Sabay-sabay pa.
3: Kaya, mas maro.
5: Binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo,
3: at katawan.
5: May binat,
3: ampong miyabe abeng sakit,
5: at inyang discarte ngening.
3: Ating karing,
5: discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong-agyo.
7: Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat kesa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
19: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
2: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Mami, gustong atinlata. Leo, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
13: I have headache. I have body pain.
14: Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Halaga lang, ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba? Baby mo ako!
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
17: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
17: titikman ninyo ang batas ng isang api!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
2: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: Astro.

0: twerk.
1: She twerk.
0: Turn up, bitch.
2: Percent I Twerk playing here at GV99.1, your number one Gavive station. Gavive, sa mga naghahanap ng tanghalian dyan, o ito yung suggestion sa inyo ni DJ Benjamin, ha? Alam mo ba, Gavives, 229 pesos, pizza na yan sa Delis Cheese Dough Pizza. Yes, you heard it right. Order from any branch of Delis Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open din sila for a franchise again very soon. Stay tuned or follow Delis Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Kavals, katulad mo ba ako na pag may nakasanayan na, hindi na lilipad sa iba? Alam mo, ganyan yung pananaw ko sa maraming bagay eh. Kasi simple lang naman ang usapan, di ba? Pag gumagana at okay naman, ba't mo papalitan? Diba? Kaya ang tanong ko, Kavals, may mga bagay ba kayong subok na nahiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan po ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta-basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor. We have 20 more minutes remaining on our program. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes Sugtungan sa inyong number one Good Vibes station, GV99.1. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
3: It's 11:40 a.m.
4: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
5: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
6: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
7: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
8: Mga suki! Order na!
9: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
10: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Mas masaya ang salo-salo kapag masarap ang handa. Sarap na swak sa budget, handang-handa para sa inyong handaan. Order na sa Vice GS Food Trays and Bilao Packages.
15: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa app.

0: On the background, on the background, 100 Waters sa kanilang Waiting Show Me Love. We have 9 minutes remaining before the hour of 12. Kayo pa rin ay nakatutok sa inyong number 1 Good Vibes Station. Kami po ang
1: GV99.1,
0: kasama ang pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin sa aking programang Brunch Sticks. I feel good. Kavibes, good morning sa lahat na nakikinig sa kanilang mga radyo, sa mga kavibes nating on the go, at saka sa mga kavibes nating workforce, yung mga nakikinig ng GV99.1 habang kumakayod para kumita ng pera sa lapi, kwarta, datong. Magandang umaga, DJ Klee. How's your week? It's been a while. It's been 7 days.
2: Exactly, and I miss you. Yes. Yeah.
0: Bakit wala kang mic? Hindi ko alam.
2: Yes, 1, 2.
0: Alam mo, on ko lahat to. Yan.
2: Wala.
0: Oo nga. Anyways, habang inaayos ng mga ating DTR representatives ang technical issues natin, ano bang tinatopic ko ngayon? Itanong mo kay DJ Benjamin.
2: Yes, hello.
0: Yun!
2: Ayun! Good morning, mga kavibes.
0: Nawala na naman.
2: Wag mo. Nawala na naman ako.
0: Tusok-tusokin mo lang. Yan.
2: Anong tusok yun?
0: Ano? Nang may lambing.
2: Okay. Oo. Dapat palaging may lambing.
0: Madiin yung tusok mo eh.
2: Dahan lang. Pagpasok dahan-dahan lang.
0: Oo.
2: Yan.
0: Oo. Oo, diba?
2: Malimpasok.
0: Malimpasok.
2: Malimpasok!
0: Ay! That's what she said. Ah!
2: Wala silang alam.
0: Wala silang alam.
2: Hindi nila nakikita. Yes, hello mga ka-vibes.
0: Oo, wholesome tayo ngayon dito ha.
2: Good afternoon.
0: Magandang
2: morning pa.
0: No, morning pa. Magandang umaga, DJ Klee.
2: Yes.
0: Yan na. Abangan niyo po siya.
2: Yes.
0: Anong banat natin na today, DJ Klee? Meron kang mga inaabangan na guest?
2: Yes, of course. Sa start natin ng month na talagang literal na hindi nag-iisa talaga.
0: Oo.
2: Ngayon ko lang 'to gagawin.
0: Oo. Yung ganito karami.
2: Ganito karami na, may twist ba?
0: Ganito karami, tapos sabay-sabay, ano?
2: Oo. Paano na silang makinig?
0: Kung anong pinag-uusapan namin, abangan nyo yan sa midday session, ha?
2: Okay.
0: Mamaya, si DJ Klee, meron niyang live podcast. It's been a while, no? Parang, every time nakikita tayo, nagkukwentuhan na lang tayo, hindi na tayo nagsasama sa labas ng trabaho.
2: Oo.
0: Ang busy-busy mo kasi.
2: Hindi, kailangan ko talagang bumawi pa. Kay Boss Errol.
0: Sa amin din. Sama mo na kami sa pagbawi mo.
2: Pero nakabawi na ako eh. Kay sana lang hindi.
0: Oh, minimum 2 bucket. Ganon.
2: Bakit?
0: Isa ka. Tapos ano, isa rin sila. Yung mga bagong dating. Di ba?
2: Okay. Sige, pwede.
0: Pwede, di ba?
2: Pwede yan.
0: My day na. And ka-vibes ha, kung nag-e-enjoy kayo sa simpleng kwentuhan namin dito, kabit-bisig lang. Alam mo ba, DJ Klee, pinospone ko lahat ng request nilang R&B hip-hop na OPM.
2: Oh.
0: Kasi sabi ko, that's exactly what DJ Klee is going to play on her program. Kung kayo ay nag-e-enjoy sa mga ganyang klaseng tugtugan, kabit-bisig lang dahil andito na si GJ? Andito na si DJ Klee para sa kanyang programang Midday Sesh. Sa inyong number 1 Good Vibes Station, kami po ang GV99.1, your Good Vibes. It's 11:55 in the morning. We are gonna do a few more songs and I'll see you on Monday, ka-vibes. Paalam mo na, I hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. I'll leave you with the song Kendrick Lamar asking this question: what if the world is his? GV99.1, your Good Vibes.

DJ Klee from GV99.1, your good vibes. Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Good afternoon, mga ka-vibes! Happy, happy, happy, happy Friday! Ba't kaya happy si DJ Klee? Siyempre, kasi happy Friday, ewan ko, mas happy ako today. Happy listening sa mga dyan, sa mga nagda-drive dyan. Yung mga nag-aabang na talaga kay DJ Klee, wala Monday. Welcome po sa aking programang Midday Sesh. Samahan ninyo si DJ Klee from 12 noon hanggang 3 p.m. Hindi nag-iisa si DJ Klee ngayon. Talagang jam-pack ulit. Inuumpisahan natin ang July. Nang syempre, may mga bitaw lahat ang ating mga guests. Ay, bakit tawa yun? Anyway, I want to shout out my very good friend, Luis. Hindi ko alam yung pronounce. Alam mo itong i-pronounce. Yes, papunta siya sa work right now. Thank you very much for tuning in. Ayan, nag-send siya ng picture na yan. Papunta na siya ng work. Hello po. Shout out to you. Sana wag ma-judge si DJ Klee dahil wrong yung pronunciation. Kung wrong man. Alright mga ka-vibes, samahan niyo ako ulit ha, 12 to 3. Dahil mamaya magla-live po kami sa Facebook. Okay, antay namin. Antay ni DJ Klee yung mga song requests, mga pabati ninyo. Kung may birthdays, may mga anniversaries, may mga monthsaries dyan. You can text me on our text line, 0967-0695768 and 0908-516-4466.

as I have said earlier, mga ka-vibes, maglalive si DJ Klee around 1 o'clock. Ito ang ating Facebook page. Follow nyo na kami. Mag-subscribe na dito, ha. It's www.facebook.com/GV991. You can also follow us on our other social media accounts. We have TikTok, X, and Instagram. It's GV991. Sobrang nabubulol ako today. Naharap ko kasi mga paborito kong tao na ayaw na lang ako pansinin. Hindi ko alam kung ano pa ang aking isusuhol. Nabubulol na. And of course, our YouTube channel is GV99.1, your good vibe station. Yes, na-shoutout na kita kahit ayaw mong sabihin kung paano i-pronounce ang iyong pangalan. Ingat sa work at sana kumain ka. Mga ka-vibes, you can also listen to us sa Mixler and Radio Garden. You can download the app or simply search sa mga browsers ninyo. It's www.mixler.com/gv-991. Sana masarap ang iyong lunch. At speaking of lunch, actually, nag-lunch ba si DJ Klee? Parang hindi ako nag-lunch kasi very excited, very happy ako today. Malalaman bakit happy si DJ Klee today. Bukod sa dinayo ako ng mga guest ko ngayong araw, hindi sila taga dito, mga ka-vibes. And I do appreciate them na talaga nag-travel pa sila dito. Thank you very much. Later, mga ka-vibes, ha, 1 o'clock or past 1 na doon tayo magla-live. Anyway, mga ka-vibes, aantayin ko inyong mga text messages. Dahil may mga nagtitext na sa akin dito. Be very kind today. Mga ka-vibes, ha, huwag kayong ano, kasi minsan hindi ko na-filter yung mga text messages ninyo. Buti na ano ko siya, na nasa stop ko yung aking mouth. Nasa stop! Ano daw yun? Anyway, mga ka-vibes, samahin ninyo ang inyong Kika and Klingy DJ. Grabe, ba't ako natatamimi ngayon? Bakit ba? Di ko alam kung excited na ako silang makausap. Dahil walang kumakausap sa akin. Ano ba? Ayaw na lang ako patawarin. Wala sila talagang mga pakiramdam. O sige, mga ka-vibes, ha? You can actually enroll now. You can check this out and enroll sa Nazarene Academy Incorporated. They're open from nursery to senior high school with ABM STEM at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable.

0: Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Mga ka-vibes, live na po kami sa ating Facebook page. Sa mga kaka-tune in lang dyan, here is our Facebook page, mga ka-vibes. www.facebook.com/GV991. And of course, mga ka-vibes, yung guest natin ngayon, isa silang like simpleng hilig sa rap na pwedeng magsimula sa isang malaking pangarap. Mula sa Lower Antipolo, nagsimula ang kanilang journey sa pagkakaibigan, passion sa music, at determinasyong maipakita ang kanilang talento. So, mga ka-vibes, let's all welcome L.A. Thugs. Yes, good afternoon, L.A. Thugs. Welcome to GV99.1 Studio. And of course, in my program, Midday Sesh, Jam Sesh. Kamusta kayo, L.A. Thugs?
1: Okay naman po.
0: Okay naman po.
1: Ayan,
0: very nice naman to hear. But first and foremost, magpakilala naman kayo.
2: Yo, sup? Ako nga pala si Impact, the Devil's Blue ng L.A. Thugs.
0: Okay.
3: Ako naman si Slimy Double O ng L.A. Thugs.
4: Ako naman si Lil Nicandro, ang pinachilero ng L.A. Thugs.
0: Oh, may mga pa ganun.
5: Lil Mab ng L.A. Thugs.
0: Anong pangalan ulit?
4: Lil Nicandro po.
0: Okay, and
5: Lil Mab.
0: Lil Mab. Okay, so mga ka-vibe sila mga kasama ko ngayon. Actually, mga ka-vibes, hindi lang isang grupo ang makakasama ni DJ Klee dito dahil ayaw nga nila akong mag-isa always. Bumaba pa sila talaga from Antipolo to Pampanga, diba? Yung effort nila, A for effort for the month of July, mga ka-vibes. Let's all welcome again L.A. Thug. So, kamusta naman ang biyahe from Antipolo to Pampanga? Kamusta naman? Ano yung pinaka... Masarap? Hindi. Ano ba? Nakakapagod ba? Parang bilis lang ng biyahe nyo.
1: Hindi naman po kami nakaramdam ng pagod kasi di ko alam kung ako lang po yung nakakaramdam. Pero yung nangingibabaw po kasi sa amin yung excitement kasi first time po namin lalapag sa ganito. Kaya parang di naman po nakaramdam ng pagod. Parang journey na nga po.
0: Okay. So as a like new artist talaga, di ba? I'm not saying really new artist. Yung mga baguhan talaga ng artist ngayon, talagang gusto nila yung mga ganitong exposure. Tama? Yes. It's already a big like achievement for them. Right? Pero meron ba kayong like, what do you call this one? Of course, meron kayong inspiration na talagang nagbigay sa inyo ng like courage na tara, mag radio guesting tayo. But each of you, meron mga like challenges din. Like for example, ay wala akong budget. Paano yan pre? Wala akong budget. May mga ganun ba? Huwag na kayong mahiya kasi talagang, we started all from that. Point.
2: Meron po. Pero ang thinking po kasi ng LA Thugs, one for all for one.
0: Okay, so meaning to say, talaga nagtutulungan sila.
2: Yeah.
0: So for example, yung isa walang pera or like kulang, talagang you help each other.
2: Saluhan po.
0: Yes, okay. So ano yung kwento sa grupo ninyo? Kwento sa likod ng pagkabuo ng LA Thugs. Yeah. Bakit ba LA Thugs ang napili ninyong name?
4: Ang LA Thugs po ay isang inspiration rap artist na nagmula sa Lower Antipolo.
0: Mm-hmm.
4: Nagsimula po to lately 2025.
0: Mm-hmm.
4: Na-inspire po kami sa mga rap artist po na mga nagra-rap po. Tapos nabuo po ito nung dalawa pa lang kami ni Lil Mab.
0: Ah, siling original. Kayong dalawang original. Opo. So LA means Lower Antipolo.
4: Opo.
0: Oh, okay, ang galing.
4: So,
0: napaka-witty niyo doon.
4: Yes po.
0: Yes po, okay. Okay, so it started with two members muna. Okay, so paano mo sila nakilala?
4: Totoo po, classmate ko po siya. Tapos nakita ko po siya na nag-rap po siya nung sa classroom. So naisip ko po, may talent to.
0: Bakit bigla ka naman nag-rap sa classroom?
1: Ano po talaga, matagal na po nag-rap pero ano lang po, parang trip-trip ko lang po kasi kabataan
0: ko. Pag break time?
1: Yung nadatnan niya po ako na nag-rap po ako, ano lang po, first time ko lang pong ginawa sa room. Then, pumitik po na, sakto mag-classmate po kami na. Nag-rap na rin pala, parang ganun po.
0: Okay.
1: Sakto close na
0: nag-jive
1: po kami.
0: Nag-jive na. And?
2: Ano po, solo artist po ako, independent artist. And then, nakilala po sila. Si Lilicandro, biniro ko lang po siya na baka
0: pwedeng okay, sumali.
2: Okay, tapos walang alinlangan ba?
0: Alright, okay, I have one question for this one because you were a solo artist, right? Bakit mo gusto pang sumali sa isang grupo wherein there are a lot of advantages being a solo artist, diba? Wala kang iniintindi, okay? Ikaw yung kahit saan pwede ka makalapag. So what's your reason bakit sumali ka pa sa LA Thugs?
2: Kasi nararamdaman ko yung vibes na trip kong music.
0: Aha.
2: Walang reklamo kung ano mm-hmm. yung shit na gusto namin.
0: Kung ano yung... okay.
2: Na, parang nasa GV lang kami. Good vibes.
0: Okay. Tapos yung connection talaga. I see. Alright, so what's your very first song na na-compose ninyo? Magkakasama ba kayong kinompose yan or hiwa-hiwalay din kayo?
1: Hiwalay-hiwalay pa. First song po ng LA Thugs, wala pa po siya. Ano pa po? Kami pa lang pong tatlo.
0: Okay, I see. Pero nagkaano na kayo? Meron na kayong isang song na na-produce like all together.
1: Marami na po.
0: Marami. So what's your favorite song na na-compose ninyo?
5: Get Once Part 2 tsaka yung Four Tags.
0: Okay. So when you compose a song, all right? When you compose a song as a group, paano 'yung nagbe-brainstorming ba kayo or like, oh, ito yung tema na gusto ko, ito yung beat na gusto ko, lahat paano?
2: Ano po, nagsisimula po kami sa choose beat.
0: So, beat una. So, may yes. process kayo.
2: Ano po, beat all right. una. Kung saan sila comfortable yung beat. And then, lapag ako ng details. Ito yung,
0: okay.
2: pag hindi sila agree, hindi na ako agree po.
0: I see. Okay, so majority.
2: Yeah, yeah, majority.
0: So, maglalapag kayo or makikinig kayo ng at least 3 beats. Yeah, mga yes, ganon.
1: Yes, totoo po, yes, totoo po.
0: Ah, okay. O, diba? Iba-iba yung kanilang mga way on how to compose a song. Kasi yung mga nag-guess ko before, they also have, you know, gusto muna nilang makinig ng beat. Pero they did not like in detailed kung paano sila mag-choose ng beat. So, si ang mga LA Thugs, nag-choose talaga sila ng beat. Parang maghahain kayo na 3 beat, mga ganon.
2: Actually, tag-iisa po kami.
0: So, apat. And then, paano siya nun?
2: Doon po, kunwari, yung po yung nagustuhan ng lahat, hindi doon po kami.
0: Okay, so, parang, for example, ako, kung grupo nyo ako, meron akong beat na baon. Ganon. And then, papakinggan nyo lahat. Okay. And then, paano kayo nagko-compose? Magkakasama kayo?
2: Ano po sometimes sa amin? Po. Minsan nun po eh. Kasi nagda-drop po kami sa GC namin.
0: And ah, then, okay. Nagda-drop kayo ng mga vocals ninyo.
2: Yes, na rin po lahat. Tapos, biglang, magme-meet up na lang po kami, buwan na namin yung kanta.
0: Okay, alright. So, first thing, you all gathered the details sa group chat ninyo.
2: Apa.
0: Okay. And then, you will schedule a recording session.
2: Apa.
0: Tama? Okay, so dapat sa recording session na yung schedule na yun is nandun kayo lahat. Tama? Okay. Alright, so sino ang sino yung pinaka sound engineer ninyo? Paiba-iba po ba ang sound engineer ninyo?
2: Hindi po, loyal po kami sa God Low.
0: Okay, alright. So, okay, can you please lapit pa kayo ng konti sa microphone po. And yung mga voices ninyo, katulad ni DJ Klee, dapat talagang malakas. Okay. Alright, yeah. Okay, so, as you were saying, LA Thugs, nag-ano kayo sa...
2: God Flow Records.
0: Okay, shout out naman sa ating 21 yeah. viewers. Napakalakas naman. Thank you very much po sa pag-tutok, mga ka-vibes. Okay. Alright, so when it comes to recording naman, sino ang pinakapasaway? Okay, when it comes number one, late. Sino ang nalilate?
2: Ay, nalilate po. Ano, actually...
0: Ba, nagtuturoan? Tuturoan sila.
2: Madalas ako malilate.
1: Madalas po.
2: Ako po.
4: Si Impacto.
0: So, kayong lahat. Alright. So, when you schedule your recording, is it, syempre, I think it's gabi. Gabi, no? Madaling araw.
2: Hanggang madaling araw. Kunwari po, set po kami ng 7. Matatapos po kami ng mga 5 a.m.
0: Oo nga, diba? So, talagang, when you set that, like 7 to 5 a.m., syempre, yung 7 to 9, madaming wala pa kayo nagagawa. Tama. Marami pa kayo. Marami pa kayong cheche bureche. Diba? Alright. So, yung 7 to 5 na yon, like whole day na siya, considered as whole day na ba yon para sa mga
2: rap? I mean, ano po, 7 p.m. po ng ano.
0: 7 p.m. to 5 a.m., right? Okay, so, ano yon? Tapos na siya, na clean na, or recording lang yon?
2: Ano po, actually, mabilis lang kasi pag-project po kasi ang LA Tags, pag trabaho sa music, trabaho po kami.
0: So, oh, okay.
2: Two musics natatapos namin sa oras na yun.
0: So when you say natapos na, na ano na yon, na mastering na.
5: Yes,
0: wow,
5: yes,
0: talaga? So parang pwede na talaga siyang iparinig.
2: Opo.
0: Talaga ba?
5: Opo.
0: Oh,
1: producer namin.
0: Okay. Actually, hindi na

0: ating kulitan. Person sa in person or sa chat?
1: Sa personal, personal po kulitan po
2: talaga.
0: May mga napipikon ba?
2: Opo.
0: May mga nagre-real talkan ba dito?
2: Meron po, palagi po. May nag-away pa nga po eh.
0: So may nagre-real talkan talaga dito?
1: Opo. Ano po kasi, sa madaling salita po, ang LA Tags, totoo sa totoo, kumbaga, prangkahan kami.
0: Oh, okay. I see. Alright. So talagang sinasabi talaga. Hindi kayo nagfi-filter talaga ng mga words ninyo. Basically.
1: Hindi po, eh. Totoo po talaga eh. Pambaga.
2: Tapikan lang po talaga kami.
1: Pag mali yung isa, topic agad.
3: Sitahan lang.
0: Okay. So pakiramdaman talaga. Yeah. Alright. Okay. So anyway, aside sa mga grupo, right? Ano yung you think na pinaka-strength ng LA Thugs?
2: Para sa akin po, yung nakikita ko po sa amin, may chemistry po talaga.
0: Chemistry. May chemistry talaga. Nararamdaman nyo yung isa't isang may chemistry.
2: Opo.
0: Okay.
2: Yes po, yes po.
0: Paano nyo to nararamdaman? Like, pag may event, pag meron kayong imbita, pag may nilalapagan kayo, or habang nandito kayo, nararamdaman nyo yung chemistry nyo as a group?
4: Halos araw-araw po namin nararamdaman yung pag nagkikita kami.
0: Din ko kunyak-kunyak kayo,
4: ano kami,
0: no?
4: Kumbaga, isang atay na lang kami lahat.
0: Parang kunyak the dots na, no?
2: Nakatali na po kasi pituha
0: okay.
2: Namin.
0: Alright, pero syempre, hindi naman perfect ang LA Tugs.
2: Yes.
0: Perfect ang LA Tugs. So, meron kayong mga instances na talagang, yun nga, sabi niyo nag-aaway-away kayo,
2: yes,
0: right?
2: Po, yes,
0: so, sana hindi naman yan physicalan. Diba? Pero how do you like, ang tawag dito, paano nyo to sinasolve?
1: Ano po?
0: Sinasolve nyo ba right away o pinapabukas na pa?
2: Right away po talaga.
4: Right away po, right away.
0: Ang gulo na lamang. Sino talaga?
1: By the way, ano po, ang ginagawa okay. po kasi namin, labas mo na palamig. Maya-maya usap.
0: Okay. Tama. Kasi pag mainit pa, huwag nang magsabay-sabay.
1: Yes.
0: Right?
2: Exactly.
0: Exactly. By the way, mga ka-vibes, yung pinatugtog po natin kanina na Get Bounce 2 was an original composition ng LA Thugs. Alright? And yes, by the way, I want to shout out Chanel. Yan, naka-ano siya, naka-tune in siya. Take care sa pagpunta sa school. See you later. Ayan. Sinik talaga ni DJ Klee. Anyway, gusto kong... I have a challenge for you. I have a challenge. Actually, hindi lang ito yung very first time, I believe. I think first... No. This is the second time na nag-challenge ako ng isang grupo na mag-freestyle. Kaya ba ng LA Thugs na mag-freestyle?
1: Yeah, kaya.
0: Okay. So, syempre, hindi natin mapapakanta yung kanta nila. Kaya magpapa-freestyle lang tayo ng very, very, very short. So, kayo ba lahat magaling mag-freestyle?
1: Sakto lang.
0: Shout out naman sa ating 32 viewers. Napakadaming nanonood. Parang first time marami today. Yeah. Maraming salamat. Hi po. Sana nagustuhan yung aking pink jacket for today. Alright, so sino ang mag-freestyle sa inyong
1: Fly me double.
0: Okay, so syempre, magbibigay ako ng topic. Right? So ulitin natin ha, ka-vibes. Freestyle is really challenging.
1: Yeah.
0: Diba? Kasi talagang wala siyang sulat. 'Di ba wala siyang sulat. So ngayon magbibigay ako ng topic ng real quick lang. Of course, syempre, all about GV99.1 tayo. Good vibes lang, 'di ba? Okay. Meron bang gustong mag-beatbox diyan? Kasi wala akong na-prepare na beat, hindi ready si DJ Klee.
2: Okay lang po ba kapela? Wala po silang beatbox sa amin.
0: Wala nang nagbi-beatbox. Okay, sure, no problem. Natanong ko lang kung may gustong mag-beatbox. All right, sige, sure, go ahead. Okay, magbilang or ako'y magbibilang or ano? Babanatan mo
3: na.
0: Okay, let's go.
2: Talagang good vibes kasi nandito sa GB Station. Tanggal yung stress, parang nag-disappear yung starvation sa population. Shoutout kay Nielsie sa Antipolo na iwan. Pero nabilib ako kasi nagambag ng 200. And kahit medyo kinakabahan, ayon susubukan. Kasi nga LA Tags, totoo na palaban. Salamat sa GB na binigyan kami ng ganitong opportunity nilaan. Tagus pusong pasasalamat at habang buhay namin itong tatandaan.
0: Yes! Maraming salamat! Thank you very much. Nakakakaba ang mag-freestyle. Tama, nakakakaba. Nakaka-pressure. Kunwari sa mga gathering, right? Tapos rappers kayong lahat. Tapos, marunong mag-freestyle. Sige nga, mag-freestyle tayo. May mga ganon ba kayo? Kahit di kayo marunong nag-freestyle kayo?
2: Oo, lagi mo.
0: Okay, sino kaya yung pinaka-funny? Sino ang pinaka-funny?
4: Si Pato.
3: Si Pato po.
0: Bakit
3: si
0: siya
3: Pato
0: funny? Po.
3: Nag-iiba yung ugali niya. Nagiging ano, madam.
2: Ano po kasi, mima po namin siya.
0: Okay, so what do you mean by that?
5: Aray ko po.
0: Ano? Ah, nagiging ganun, ganun. Sige nga, sample. Pero walang ano ah. Ano ba yun?
1: Okay. From LA Tugs, nga walang gagawin to sa GV.
0: Okay, sa GV lang. Sa midday sesh lang. Sige, let's go.
1: Nakakaya, pero...
0: Nakakaya? Parang gusto ko mag-video. Yung mga kasama mo dito, yes. Nag-video sila.
1: Sa nanonood dyan, yung mga kilala ko dyan.
0: Sino?
1: Huwag kayong mandri pa.
0: Sige, iba-block natin sila.
1: Yeah, yeah, yeah. Hi, na.
0: Ah, ganun. Ano ba? Okay.
1: Parang ano po siya. May Omi gang.
2: Omi gang po kasi kami sa
0: studio. Oh, okay.
1: Kumbaga may random people doon na makakausap.
0: Yes, namin. Yes.
1: Then pagtitripan ko po na, hi, na. Parang,
0: ah, okay. So meron kang ganung attitude. Yeah. I see. Alright.
1: Shoutout sa'yo, Kian.
0: Okay. Ang, by the way, ang ganda nung freestyle mo ha. Nag-shoutout ka pa. So, may-gwi ka pa doon ha. Ano yung 200 eh? Nagbigay?
2: Kasi, may kagrupo po kasi kami.
0: Oo.
2: Na di po nakasama dahil po may defense sila. Pero, pero napabilib niya po kami kasi di niya po kinuha yung ambag niya. Nagbigay po talaga siya.
0: Wow! Bakit siya nag-ambag?
2: Sacrifice po.
0: Ano? I mean, ba't siya nag-ambag? Like, pangdagdag sa pamasahe, sa
2: opo,
0: food.
2: Opo, nagambag po. Ganun po.
0: Oh, nasarap pa naman na kayo sa food. Ding ninyo. Paano niyo nakilala yung recording? Is it recording label? Record? Paano yung kwento niya?
2: Ganito po kasi nangyari. Apakasadin lang po. Tumble lang po kami ni Nickel sa labas nun, sa harap ng bahay namin. Then, may isa pong member dun sa studio, sa recording label na yun na ano. Tinumblean lang po kami, dumaan po. Tapos, nakilala po namin siya. Then,
0: nag-offer.
2: Matagal na po siyang pinapakilala sa amin ng isang artist po. Then, dun nagkilala po kami. Nagparinigan po kami ng kanta.
0: Okay.
2: Then, sinabi niya po yung studio niya. Pero hindi pa po siya totally open nun. Pero in-offer niya po sa amin. Then, kinabukasan po nun, chinat ko po siya agad after namin magsimba. Pa-record kami. Then, dun na po nagsimula lahat.
0: Nag-start lahat.
2: Opo. Ano nga eh, parang nakaya nga po kasi di naman po talaga bukas yun, binulabog lang po
0: namin. Okay, alright. So, parang sa madaling salita, talagang kayo yung pinakaunang gumamit ng studio na yon.
2: Sa ano po, sa pagkaka-close niya po, parang kami na po yung...
0: Nagbukas.
2: Hindi ko naman po sinasabing nagbukas, pero parang ganun na po.
0: Ah, okay. Parang binuhay nyo.
2: Yes po, yes po.
0: Right? Okay. So, nagpapabayad pa ba to? Or nagbabayad kayo ngayon?
2: Nagbabayad po kami.
0: Yes. Kasi wala talagang libre.
2: Wala nang libre ngayon.
0: Tatulungan
2: lang po talaga.
0: Exactly. Diba? So, okay. Last question na lang before tayo mag one-word challenge. When you wanted to like compose a song, okay, yung parang talagang nasa mood kayong gumawa ng kanta, na feel niyo ba na you have like problems in budget like yun nga pag magre-record kayo kailangan niyo talagang like it's per hour, 'di ba? Per hour 'yan. So paano yung mga mindset niyo sa ganun?
1: Simple lang naman po eh.
0: Ililista sa tubig. Hindi, okay. Paano siya?
1: Isang salita yung LA Tugs ano nga 'yan?
2: Kung ano yung desisyon, yun din ang destinasyon. Wow! Kumbaga, kamatali lang harap sa kondisyon.
0: Okay, may mga ganun sila. Parang ano yun, parang moto, mga ganun?
2: Yes,
0: or?
2: Po, yes po.
1: Pero ginaganapan po namin siya in real life.
0: Ginaganapan niyo siya? Oo, tama. Wag lang puro sulat.
1: Yeah.
0: Right? Okay, so any events na sampahan or like naimbita kayo sa isang event?
1: Ano po? May ano, barrio loko sa first... Second anib nila po na imbitahan po.
0: Wow.
1: Kami.
0: How was it? Is that your first experience as a group?
1: Yes.
0: Kamusta? Yes. Kasi iba pag lumalapag sa mga event. Even si DJ Klee, kasi hindi na nga ako active as an artist to perform. When I support a certain event, ang sarap pa rin makita yung mga co-artists ko na talagang very active now. And then, ang gagaling talaga nila.
1: Apo,
0: yung mga new artist talaga ngayon is ang gagaling. So, ano yung pakaramdam? Ano yung first, you know, ano yung pakaramdam na yung first experience niyo?
2: Ako po, yung first experience po na
0: as a group.
2: As
0: yes.
2: A group po doon na nag-event nga po kami. Kasi first na rin na nakasama, first time po namin nakasama si Impacto noon. Then, yung kanta po na nagawa namin noon, kinagabihan po, kinagabihan lang po namin ginawa yun. Then, ano na po, salang na po ng salang na po kami ng event. Una po syempre ano, nakaka-pressure po eh.
1: Wait lang, wait lang.
0: Nakaka-pressure. Wait lang, wait lang, wait lang daw. Oh, time first daw, time first.
1: Ano pala, trivia lang pala.
0: Trivia, okay, may trivia
1: balik,
0: siya.
1: Balik po ako saglit sa Gatlo Records. Soon to be open na po siya. Abangan niyo kung paano namin wasakin niya.
0: Wow. Sa Antipolo, around Antipolo.
2: Sa mga taga Antipolo diyan, alam niyo na kung saan kayo magre-record ha. Sa Gatlo.
0: Oh, sige.
1: Open Gatlo Records.
0: Oh, welcome ba si DJ Klee pag nandoon magpagre-record
4: si DJ. Welcome.
0: Oh, di ba? Oh, talagang ganyan talaga mga ka-vibes pag masyado so welcome daw. Wala pa man welcome na talaga welcome si DJ Klee. Welcome na. Oh, sige. Alright, so anyway, may idadagdag pa ba kayo? Ah, last, I have one question. I think hindi ko pa to na itanong from January, since January. Okay, so pag sa event, paano ninyo pinag-uusapan ng inyong mga outfit? Oh, dapat all black tayo ha? Automatic yung mga all black na yan eh.
1: Ano, actually ano kami, give and take. Pag wala si ganito, bak, banat, alungkot sa uwan ng damit, par, wala kang sapatos, pera, banat.
0: Okay.
1: Kailangan lang po.
0: Pero, pag rappers talaga, black, no?
1: Hindi naman po.
2: Actually, depende lang po.
0: So, pinapahiya nyo ako dito sa aking show.
4: Oh, black po pala. Kabe, black kami.
1: Black actually,
4: oh, black talaga, black.
1: Black pala.
3: Overall pa talaga.
0: Oo, tama. Overall talaga. Diba? No, diba? Kidding aside, talagang black lang, 'di ba? Majority. 'Di ba? Madalang lang yung puti, 'di ba? Pero I do have a friend, share ko lang real quick yung last event ko na inattendan. Naka-color pink siya. Shout out kay MC Cleo, napaka-cute niya. Lahat sila naka-black tapos siya naka-pink. Ang cute-cute lang. All right. So anyway, ready na ba kayo sa ating one word challenge? Magwo one word challenge tayo, syempre. Kasi after ng LA Talks, meron silang kasama from Antipolo at syempre sasamahan din nila ako later. Okay, so one word challenge. Pag sinabi ko one word challenge, syempre pag may sinabi ko kung isang word, ano yung unang papasok sa isip ninyo?
1: Okay.
4: Okay.
0: Malitong ano ko. Okay. Of course, your group LA Thugs. Pag sinabing LA Thugs, anong pumapasok sa isip nyo?
1: Maangas, mawasak ng scene.
0: Yes, maangas. Okay.
2: Pamilya.
3: Yeah. Magkakapatid, malakas.
0: Malakas.
4: Lower ang tagin ng lower Antipolo.
0: Ano no?
4: Tagin ng lower Antipolo.
2: Tagin.
0: Tagin.
3: Tags po, tags.
0: Tagin. All right. Okay, stage.
2: Wasak sa amin 'yan.
0: Wasak.
1: Hindi ko iiwan na hindi gigiba yung stage.
0: Okay.
3: Gaganapan hanggang mawasak lahat.
0: Yeah. Ba't nang wawasak ang mga tumakas?
4: Kami sa akin, magpapalihab na magpapalihab.
0: Grabe! Naninira sila ng stage, mga ka-vibes! Okay. Rap,
1: sobrang malalim na ano siya para sa akin. Diyan ako umuhugot ng malulupit na verse. Parang
0: malupit ka? Yeah. When you say rap, okay.
2: Buhay ko na yan.
0: Buhay.
3: Pagmamahal sa rap.
0: Love.
4: Sa akin naman is, yung rap talaga yung pundasyon ng buhay. Sa akin.
0: Foundation for you. Diba? Diba mga ka-vibes, pag ang passion nila, ang lalalim talaga. Parang hindi mo agad maiisip yung ganun eh, no? Pero when you're really into your passion, ang bilis mo lang, diba? DJ Klee.
1: Ay, ulo, no? Una ako na, wait lang. Ano yan?
0: Grabe naman, porket sige.
1: I'm pretty.
0: Thank you so much.
2: Alay, sinabi niya na, pero pretty pa sa pretty.
0: Pretty. Sa dalawang pretty na, mga ka-vibes, habilangin natin.
3: Dalagang dalaga.
0: Oh gosh, thanks so much, mga ka-vibes.
4: Kundi lang pretty, pagkakama lang kung dalaga talaga eh.
0: Oh. Dalaga, maraming salamat. Okay, thank you very much. And of course, last, GV99.1.
1: Masaya. Dito ka makaramdam ng enjoy.
0: Yes.
2: Good vibes. Abangan nyo palagi yan ha, pag nagla-live sila, pakinggan nyo yan ha.
0: Dapat talaga. Sige.
3: Solid good vibes dito, matami ka talagang matututunan.
0: Yes, of course.
4: Ang ganda kakintuhan ni DJ. Ang ganda pa.
0: Parang na-late siya dun sa one word. Parang bumalik siya dun sa DJ Klee. Pero thank you very much ha. Okay, ito naman, fast talk tayo. Kahit sino na lang, kahit sabay na lang kayo, okay? Kahit sabay-sabay, mic or headset?
1: Headset.
0: Freestyle or written?
2: Freestyle.
0: So talagang lahat kayong apat nagpi-freestyle?
3: Written po.
0: Okay. So sa next time ha, isa-isa kayong mag-freestyle. Solo or group?
3: Group.
0: Group. Talagang family talaga sila. Okay, maraming salamat, LA Thug. So it's really, it's time to, you know, shout out. Okay, yung mga, huwag niyong kakalimutan yung mga talagang nagpapaano sa inyo, ha? Yung mga binitbit nyo from Antipolo to Pampanga. Sige, huwag niyong kakalimutan. And then let's check out some comments from our Facebook Live. Sige, go ahead.
1: Ayan. Unang-una, shoutout, Barrio Guerrero, Lower Antipolo Territory. Shoutout, Capitan Primitivo, High Ground Mainland, Downtown, Platan Locos, Crazyland LA, alas sa lahat ng aces, sa lahat ng mga homies natin dyan. Abangan nyo rin ang gigiba ng Meta, VG motherfucking boys.
0: Okay, so, alright, sino pa? Sino pa? Sino pa yung mag-shoutout?
3: Yo, muna. Yo, shoutout nga pala sa kapatid ko, Casper. Galingan mo pa, usayan mo pa. Shoutout din kay Kuya Kicks, Godflow Records.
1: Yeah.
0: Okay.
1: G-Cartel, shoutout!
0: Nakaharap lang. O, sige, sino pa?
2: Medyo mahaba to, ha. Shoutout sa Legit Camera, sa apasolid na photoshoot sa amin. Shoutout sa iyo, ma. Pinayagan mo ako, ha. Shoutout sa pamilya ko, sa iyo, sa kapatid ko. Shoutout sa girlfriend ko. Oh, nakikita mo doon. Unang babae, ha. Shoutout sa iyo, Jared. Request mo yan. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Shoutout, G-Cartel. Shoutout sa iyo, Ina.
0: Okay. Si DJ Klee lang po. Shoutout ang babae dito. Sige, go ahead.
4: Shoutout kay Mama, pati kay Papa sa pagsuporta sa akin sa pagkanta.
0: Yeah. Shoutout
4: sa mga tropa ko dyan. Shoutout sa kay Casper, kay 3 click, 2 click, 1 click. Tapos
0: kay... Wow, ang daming click!
1: Yeah. Sorry, may nakalimutan ako. Dito ko siya gagawin, tol. Shoutout sa anak ko. I love you so much.
0: Wow, yes.
3: Shoutout din sa...
0: Naiyak na siya. Okay, pwede tong i-ano, ha? Pwede tong... Oh my God, naiyak siya, mga ka-vibes! So, pwede mo tong i-ano, i... Of course, i-ano... Ano ba, DJ? Pwede mong i-replay! Yan! O, sige, gusto ko muna mag-shoutout sa aking kapatid na nanonood. Si Lian nanonood. Rezo, shoutout kay Ma'am Cathy B. Latko from France. Shoutout naman po. Babasahin ko ba to, Lian? Galing Mexico. And sabi ni Miss Catherine Santos, hello, pretty and sexy DJ Klee and LA Thugs. Hi! Sena Banana. Hi, shoutout. Congrats mga G's. Alan Mark. Sino pa? Si pag ako wala dyan na, si Jared Janalo, hi! And si Maria Zarina Deniega. Prince Ivan, hi everyone! Shoutout pa sa mga 30 viewers natin, huwag kayong mawawala dahil meron pa akong isa pang grupo from Antipolo, mga ka-vibes. Thank you very much again, LA Thug, straight from Antipolo.
2: Last na siya, shoutout. Shoutout sa iyo, Eli. Baka magtampo ka, wag ha.
0: Wag magtatampo.
3: Shoutout din pala sa mama ko, sa papa ko, sa aking family. Mahal na mahal ko kayo.
0: Mahal na mahal niya sila.
3: Shoutout din kay Eli.
2: last na talaga, big thanks sa good vibes, sa pagbibigay ng gantong opportunity sa amin. As an star, nag-start na artist, napakahirap na kagilapin to. Siyempre, big thanks kay Kuya Kicks, Godflow Records.
1: Yeah.
2: Bow down kami sa'yo.
3: Pati sa ano, Legit Camera, shoutout din.
1: Sa ano pala, sorry, naiyak ako, tears of joy ito.
0: Yes, it's fine, no problem. At least, di ba?
1: First time, pero love you, Kuya Kicks.
0: Ayan, thank you very much. Alright, LA Talks, maraming salamat. Magbabalik si DJ Klee, just keep it locked in. Magbabalik si DJ Klee, ha, dahil meron pa tayong isa pang grupo, mga ha-vibes. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
5: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Mga suki! Order na!
8: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ang katawan ko! Saglit lang!
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
9: extra galing, igado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
13: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
14: Let's go, Lala!
13: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
18: Na-try nyo na ba ang Estings Belichon? The first and best Belichon in Pampanga and Angeles City. May only Silog Chon, Bilaos, and Food Trays ang Estings Belichon at open for dine-in, pick-up, and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Estings Belichon.
19: What the...
20: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
19: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
20: And your fun and frisky DJ Andrew Moore as we bring you the most hilarious
19: and mind-bending conversations that will leave you saying, what the F?
21: What the F?
22: What the F?
20: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
23: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
24: Happy 42 together years!
23: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
24: GV99.1.
23: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.

0: It's rainy season.
1: Warm up your day with your number one good vibe station, GV 99.1.
2: DJ Klee from GV 99.1, your good vibes.
3: Ang original Mang Ed Bacaretta House na dinadayo sa Baguio ay nasa Angeles City na. Try their famous Bacaretta, Bulalo, Pinapaitan, and more along MacArthur Highway in Balibago or message Mang Ed Bacaretta Angeles City Branch on Facebook.
4: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka!
8: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: What happened, Ka-Vibes? Why are you crying again? I know, right? Bad vibes. Bad vibes will fight to me. Here at GV, labanan natin ang bad vibes. Feel the good vibes here at GV 99.1.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: DJ Klee from GV 99.1, your good vibes.

0: making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Your Kikai and Kalinga DJ is back. Of course, ito lang sa inyo number one good vibe station. At kasama ko na ang ating second group of artists, mga ka-vibes. We have sa kanilang simpleng pangarap at recording session hanggang sa mabuo ang isang grupong may sariling pangalan at identity. Ngayon, makikilala natin ang kwento sa likod ng kanilang grupong G-Cartel. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Let's all welcome in my program, G-Cartel. Yes, good afternoon sa inyo.
1: Good afternoon din po.
0: Good afternoon. Siyempre, pakilala muna kayong tatlo. Kamusta? Sige, pakilala muna kayo.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ako nga po pala si JV ng G-Cartel.
2: Ako nga po pala si Lordy. Malamig pa sa yelo.
0: Oh, may mga
3: ako nga po pala
0: sila.
3: Si Big Dope. Na taga Antipolo, G-Cartel.
0: Okay. So, G-Cartel. So, originally tatlo ba kayo talaga or ano, may absent lang?
1: Actually po, may absent po kasi si Nielsi po. Apat po kami talaga.
0: Originally apat. Yes, okay. So, can you talk about your group? I mean, paano to nabuo? Bakit G-Cartel din ang name ng grupo ninyo?
1: Actually po, nag-rap na po ako dati. Mm-hmm. And natigil po ako sa rap ng 3 years.
0: What year is that, if you don't mind me asking? Anong year yon?
1: Mga way back 2019 po.
0: Mga okay, ganun. 2019. Yes, nag-start ka mag-rap 2019?
1: Mga ganun po.
0: Okay, and then?
1: Tapos po, natigil po ako ng 3 years. Parang ganun po. Tapos, yun po, bumalik po ako ng rap. Tapos, classmate ko po si Lordy dati sa school.
0: Magkaklase din.
1: Opo, yes po. Tapos, nagpaparinig po siya ng mga rap verse sa akin. Tapos sabi ko, pagbabalik na ako ng rap, isasama ko po siya sa grupo ko. Tapos, may binuo po akong grupo na dati na pong nabuo ng kuya Opo.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko po sana siyang buhayin ulit. Parang maging grupo po ulit. Bitbitin ko po ulit yung pangalan na yun. Tapos po, nagamit po namin siya isang beses sa isang event po na dalawa lang po kami magkasama.
0: Kayo lang talaga? Yes, okay.
1: Na yun po yung una pong event ulit na lumapag po ulit na sobrang natuwa po kasi
0: yung pagbabalik mo
1: po,
0: sa rap scene.
1: Yun po, yung pakiramdam na ito talaga ako eh. Po. Tapos yun po. Tapos may hanggang sa nagtuloy-tuloy po siya tapos nadagdagan po ng members. Tapos one time po, kinausap po ako ni Kuya about dun sa pangalan ng grupo. Mm-hmm. Kung desidido po ba daw ako na yun, kung yun po yung gagamitin ko ng pangalan.
0: Okay.
1: Hanggang sa tumagal daw po. Kasi parang luma na daw po kasi nagamit na po namin dati.
0: Ah, okay. So, na-use nyo na yung name na yon before?
1: Yes po.
0: Okay. Yung luma mong grupo?
1: Opo, opo.
0: Okay, and then paano siya napasok sa G-Cartel?
1: Si Big po.
0: Oo.
1: Si Big po, refer po siya ng isa pong kaibigan din from LA Talks na si Slime O. Mm. Pero kilala ko na po siya kasi po yung tito niya po, tropa ko po, dikit ko rin po.
0: I see. So, dikit-dikit talaga.
1: Opo.
0: So, when you say na-refer siya ni Kuya ganyan, kasi pag sinabing, magaling eh, magaling mag-rap. So, pinapakinggan mo, parang nagpaparang audition yon, sige nga, sample nga, nagaganon ka ba? Para lang makapasok sa grupo
1: hindi,
0: or
1: hindi
0: what?
1: Hindi naman po. Kung desidido ka naman po talagang matuto, kumbaga desidido ka pong mag-grow, why not po, di ba?
0: Pero, he's been a rapper na as well.
1: Opo, nagsusulat na po
0: nagsusulat
1: siya.
0: Nagsusulat. I see. Okay, so, kailan yung pinakaunan yung ginawang kanta?
1: Siguro po, nakaraang buwan lang po. Yun po yung pinakaunang kanta ng grupo.
0: Okay, so tell us about the song. Ang cute ng buhok niya! Gusto ko yung hair niya. Diba? Mga vibes. Tingnan niyo yung background niya, kulay black talaga. Doon sa background. Wala, commercial break lang. Ah, sige, tell us about the first, very first song na nabuo kayo as a group.
2: Ito po, ang title po niya is May Ibubuga Ka Ba?
0: May ibubuga ka ba? Nakakatakot yung title. Oo. Parang yung mga lyrics doon, marami na namang
1: Awala.
0: Awala.
3: Yung G-Cartel.
0: Okay, so basically, yung G-Cartel, mahinhen. Yes, walang
3: malamig,
0: mga...
3: Malamig.
2: Hindi lang po sa mahinhen kasi ang una po kasi namin ginawa, iba't ibang tema po kasi ang ginagawa ng G-Cartel, flexible po siya.
0: Hindi lang siya pag love song, hindi lang siya pang underground.
2: Kaya po namin love song. Mga conscious rap po, mga goodies type shit,
0: ganun po. Okay, oo. Pero, what I'm trying to say is, pag sumusulat kayo, all goods lang ba? Or yun nga yung kanina, yung mga sinabi naming bawal, nagsusulat din ba kayong ganun? Or...
1: May ganun po, pero madalang
0: it depends on the tema.
1: Opo. Yes. Pero mas madalas po talaga yung inspirational.
0: Ayun, okay. Inspiration. Nakalimutan kong itanong sa LA Tugs kung ano talaga yung parang pinaka forte. Forte ba yung tamang term? Kung baga sa pagluluto, ano yung specialty?
1: Opo.
0: Diba? Forte ba sa music? Opo. Oo, yata. Okay. Pero, so baka may mag-judge sa akin dito. O sige, yung forte ng G-Cartel is... More on inspirational.
1: At saka love song po.
0: Love song. So parang pwede ata ako dito. Kasi mga pa, ano na yung mga pa, ano lang, soft girl lang. Mga ganon. Okay. So bakit nyo naisipan na ganun lang yung gustong makilala yung G-Cartel as a magaling gumawa ng love song?
1: Sa ano po kasi ngayon, parang panahon po ngayon, parang mas... pinapakinggan po yung mga ganun po na kanta. Yung
0: mga ano lang, mga medley-medley lang.
1: Opo, tsaka yung mga kalma lang po na kanta. Okay. Na mga tamang haming-haming lang po na tono-tono po.
0: Yung agad masasabayan.
1: Opo, okay. Tsaka catchy rin po kasi
0: catchy,
1: siya sa pandinig.
0: Exactly. So how do you choose a beat when you compose a song?
1: Yun po, naghahanap din po kami ng beat. Sama-sama po kasi kami.
0: Paano kayo nag... Okay, magkakasama kayong naghahanap ng beat and you finalize it all together.
1: Yes po.
0: Kasi ka-vibes kanina, yung LA Tugs kasi sabi is like, kung apat yung members, apat silang may baon na beat. And then, parang i-brainstorm, papakinggan lahat yung lima, ganun. Pero ang G-Cartel, paano naman?
2: Sa amin po, siguro, pag sabay-sabay po kami naghahanap ng beat, may isa po sa aming naghahanap na paparinig po sa lahat, ganyan. Tapos kung magustuhan po ng isa, ng... Kung ano po, majority po, ganyan.
0: Same thing. Okay. Yes, pero meron ba kayong isang, kasi pag may narinig kayong beat, yung parang kahit isang ano lang ng beat, hindi ko siya masabi. Pag narinig niyo na tong ano na to, ay, gusto na ng buong grupo to. May ganun ba kayo?
1: Meron po.
0: Meron. Naiintindihan niyo ako?
3: Opo.
0: Ewan ko sa inyo mga ka-vibes, so naiintindihan niyo kami ha. Alright, so parang may, parang kung na for example, may isang, ting, mga ganun-ganun, di ba, sa beat, right? Okay. So, paano naman kayo gumawa ng kanta? Magkakasama? Magkakahiwalay?
1: Madalas po yung magkakasama talaga.
0: So, hindi kayo busy?
1: Busy din po, pero pag nagsusulat po talaga, mas prepare po namin yung
0: magkakasama. Right? For me kasi, I think it is much better na magkakasama kayong grupo.
1: Yes po.
0: Right? Pero syempre, hindi naman natin masasabi na lahat na magkakagrupo, like kulera yung mga lima, anim, hindi naman lahat free kayo sa ganitong araw dahil may kanya-kanya tayong responsibilities. Right? Okay, so paano nyo minamanage ang time ninyo as a group? Dahil sabi nyo nga, gusto magkakasama kayo eh. Eh di sana all magkakasama. Sige.
2: Kasi nagkataon po kasi yung grupo namin, kapag sila po may mga pasok po sila, lahat sila mga pang-umaga po. Yung ito po pala may mga pangapon din po pala. Ang ginagawa po namin, parang ginagawa po namin, nagbibigay kami ng call time bilang, meron din po kasi kaming leader and co-leader sa group.
0: Okay, so sino ang leader?
2: At si JB po ang leader na.
0: Sino co-leader?
2: Ako po ang co-leader.
0: Alright, so paano ninyo ito ini-schedule?
2: Nagbibigay po kami ng call time, ganyan, tapos...
0: Araw muna, for example, paano yung araw?
1: Sabado. Madalas po yung Saturday, ganyan.
0: Ah, weekend talaga. Weekend talaga. And then when it comes to composing a song, nagre-record kayo, ano ang best time for you guys na talagang active kayo?
1: Siguro sa gabi po, sa gabi rin po talaga.
2: Yes, po,
1: sa
2: gabi po. Sa gabi. Hapon po hanggang gabi hanggang madaling araw po.
0: Madaling araw.
2: Tags inaabot din po kami ng alas 5. Kasi kami-kami lang sabay
0: po. Pero bakit niyo bakit hanggang alas 5 lang talaga? parang ano yun ah, parang curfew.
1: Hindi po, pagdating po kasi ng alas 5, syempre may mga kanya-kanya na pong tungkulin ng
0: Oo, parang 5 to 6 yung 1 hour na yun, ano na no.
1: Oo,
0: pag 6 o'clock, may kanya-kanya ng responsibilities. Oo.
1: Trabaho,
0: so ganyan. Puyat-puyat, ganun. I see. So ano yung pinaka-memorable song na na-compose ninyo at na-record ninyo?
1: Siguro po yung kanta po namin na GL's Finest po. Na kakulab po namin yung LA Tags.
2: All Star po siya.
0: All Star. So lahat ng rappers sa Antipolo? Ay, paano
1: hindi
0: ba?
1: Naman po. Buong grupo po namin. Kulab po ng G Cartel at LA Tags.
0: Okay. Ah, okay. So parang meron kayong isang group.
1: Opo, GS Finest po siya.
0: Okay, so in GS Finest, ito yung maraming artist. Right?
1: Yes, po. Opo.
0: Ilan ang artist na GS? Ano?
1: GL's Finest.
0: GL's
1: po.
0: Finest. Opo.
1: Ngayon po, walo po kami lahat.
0: Walo. So, mai-invite ko pa yung anim. Mai-invite ko pa yung anim, no? Kasi July pa lang ngayon eh. So,
1: ito na po kami lahat.
0: Ano ba yun? I thought like G Cartel and then LA and then may isa pa bang iba bang
1: hindi po.
3: Pag nag-bind lang po. Pag
0: nagkamali si DJ Klee. O, nagkamali na ang babae. Okay.
1: Pag nag-combine po kami, walo po kami lahat.
0: I see. Alright. So, my bad.
3: G-Cartel tsaka LA po. Yung
2: pinagsama po yung pangalan.
0: I see. Okay. So, my bad. So, All-Star. It's considered as All-Star.
1: Yes po.
0: Alright. So, paano naman ang beat pag All-Star? Meron ba kayong tagagawa or nagda-download kayo?
1: Yung beat po, madalas po siyang download. Pero bumibili din po kami ng beat.
0: Okay, so it's either download, bumibili, or nagpapagawa.
1: Opo.
0: Pero meron na kayong time na nagpagawa na kayo ng beat?
1: Meron po. Isang beses po sa Gutflow po. DJ LK.
0: Kamusta naman yun?
1: Maganda po sobra.
0: Maganda sobra, I see.
3: Maganda timpla.
0: Maganda ang timpla. Baka naman baka naman tinatakot kayo dito ha. Walang takutan dito, guys.
1: Po, may...
2: May balak po sila ngayon, sila kuya po ngayon bumili ng acoustic guitar.
0: Wow! So they are...
2: Ibibida ko lang po kasi.
0: Ibibida.
2: Ang instrument namin. Kami lang po yung magagawa na beat. Ito po, may guitarist po kami dito.
0: Very, actually, that is nice. Kasi ako kwento ko lang real quick ha. Ewan ko kung alam ni LK to, nung nag-start talaga kami. Parang for me, no, my group is already perfect. Why? Kasi meron kaming freestyler. Meron magandang mag-chorus. DJ Klee. Charis! Tapos meron kaming sound engineer talaga na hindi na kami mamomblema sa mastering. Pag nag-record na kami, alam na niya lahat. And then yung isa is, ang galing niyang mag-piano, ang galing, yeah, magaling, I think magaling din siya mag-guitar. I don't know, King? King? Si King, parang piano lang si King, no? Oh, si King is really, ang galing niya talaga sa mga musical instrument and stuff. Parang anytime we can make a beat, like right on the spot. So parang kumpleto na talaga yung grupo namin before. So paano kayo? Nag-brainstorming din ba kayong ganon? Yung nag-share kayo ng mga talents ninyo?
1: Opo.
0: Like, di ba nag-gitar ka?
3: Yes po. Instrument po ako talaga.
0: Okay.
3: Instrument and nahumaling lang po talaga ako mag-rap. Tsaka,
0: oh, nahumaling. Tsaka, word of the day, ah.
3: Ano, kasabayan ko po si Slime. Kasabayan po siya gumawa ng kanta.
0: Oh, okay. I see. But basically, sino talaga yung nag-inspire sa inyo as a group to make, to be like, gusto ko talagang gumawa ng big name, eh?
1: Para po sa akin, ang nag-inspire po sa akin mag-rap, eh, si Delo po, si Hambog, at syempre po si Andrew E.
0: Exactly, si Kuya. Yes, the best talaga si Kuya Drew. Diba? Alright, so, ano naman yung parang pinakamalaking challenge niyo as a group?
1: Madami po sa
0: like,
1: pondo po, ganyan, sa
0: hindi
1: financial.
0: Hindi mawawala talaga yon, no? Po, bakit kayo nagkakaproblema sa pondo?
1: Actually po, yung...
0: Pag may event ba na pupuntahan?
1: Opo, ganyan. Kasi
0: Transpo?
1: Opo, mga ganyan po. Actually po, kasi lahat po halos sa amin, eh, estudyante po. Kaya sobrang hirap din po talaga.
0: Yes, yes, yes. It's okay. Mag, ano. Pero, I just want to thank you guys from Antipolo straight to Pampanga. Nag-save talaga kayo.
1: Opo. Nagsipunan po talaga.
0: Yes, not just the effort, but of course, yung money, right?
1: Yes, yes,
0: yes. And I hope sana worth it yung pag-visit niya dito. Diba? Nakilala ko kayo. And hopefully, I can also visit Antipolo and do recording with you guys. Diba? Alright. So, yes, sana po, sana. Pwede naman tayong mag-collab, no? Mapag-uusapan naman natin. Mapag-uusapan naman natin kung anong food ang ilalapag sa Antipolo. And then, joke lang. Okay, so anyway, yung challenge na yon, aside sa budget, which is really common in a group, ano pa?
1: Siguro po yung ano, minsan yung communication po ng bawat isa.
0: Paano yung communication
1: na yun? minsan po late po yung reply, ganyan. May ganyan po kasi kami times eh. Tsaka yung minsan late din po sila dadating. Na,
0: sa mga recording.
1: Opo. Pero okay lang naman po.
0: Siyempre, sa recording ninyo ngayon, sa recording studio ninyo ngayon, time is gold, di ba? I mean, nagbabayad kayo?
1: Opo, nagbabayad.
0: Kaya dapat walang late.
1: Opo.
0: Sino ang nalilate palagi?
3: Ako po.
1: Si Big po.
0: Ba, anong reason? Sige, it's okay. Tayo lang naman dito. Bakit ka nalilate?
3: Eh, madalas din po kasi ako panganay din po kasi ako, nag-aalaga sa mga
0: parents. Oh, family, no? Oo. Minsan talaga nagkaka-conflict talaga. That's why, sometimes, di ba, yung ating, there were some instances na may mga family members tayo, like, for example, our mom, hindi nila naiintindihan. Right? But some, they are very supportive.
1: Yes po. Yes, like
0: so, can you tell me something about it? Ano yung experience niyo sa family? Kasi yan ang number one supporter fan natin. So, how's your experience? Kahit bada, okay lang. I mean, it's part.
2: Ito po sa lola ko po kasi...
0: Okay. Lola ha, sana nanonood ka dito, lola.
1: Lola, si Lordy po.
2: Sa lola kong waray.
0: Ay, nako, nakakatakot. O, sige, paano yung story kay lola?
2: Dito din po ako nasa mag-freestyle kay lola. Kasi
0: kapag... Ginaganyan mo si lola.
1: Lola, nanonood ka ba?
0: Okay.
2: Nag-freestyle po ako sa bahay. Lola. Nag-play po ako ng random beat sa TV po namin.
0: Okay.
2: Yan. Tapos... Lagi ko po siyang dinidiss,
0: ganyan. Seryoso ba?
2: Seryoso po.
0: Okay, dinidiss mo siya. So, ano yung mga words? Grabe ka naman.
2: Alam mo po yung mga words na sasabihin ko, syempre po. Baka okay. Enough na po yung mga ganyan.
0: Pero pangit yung sinasabi mo.
2: Hindi naman po.
0: Paano? Kasi diss eh.
1: Sample.
0: Ay, lagot tayo talaga.
2: Ako si Lola, eto, nakaupo.
0: Okay. So, ganun siya. Pero I think that's not this, diba? This ba rin tawag doon? O parang pinifreestylean mo lang siya. Tama. Mga pahapyaw. So, ano sinasabi ni Lola?
2: Minsan po, nagagalit kapag ka sobrang ingay ko na po.
0: Pag sobrang ingay mo na sa bahay. Iniinis mo ang kabahayan ninyo. Ganon.
4: Yes po, kasi ngayon po parang tumahimik na po simula nung umuwi po yung kapatid ko sa Cavite.
0: Ah, I see. So parang nahiya ka naman na hindi ka na mag-iingay. Tama ba?
5: Yes po.
0: Yes po. Alright, so anyway mga ka-vibes, yung pinatugtog natin kanina was also an original composition of G Cartel.
1: Yes po.
0: Right, okay. So, last question bago ko. Ay, meron bang nag-free... I forgot to ask. May nag-freestyle ba dito?
5: Yes po. Yes, po. Pero okay. Po, lahat po sa G Cartel marunong freestyle.
0: Alright, okay. So, of course, I will give one spot. Same with LA Thugs.
1: Okay.
0: But before that, I want to ask, what is the yung parang memorable event na nilapagan ninyo na talagang napahype nyo yung crowd, na talagang you feel na ito yung pinaka-biggest achievement as a group?
1: Actually po ngayon po, wala pa po kaming nalalapagan talaga na totally na event na grupo po kasi
5: yes po since bago pa lang din po yung grupo namin sa G-Cartel
3: pa lang po.
5: Bago po yung AF po yung anto po ang tawag dito Anti-Follow Spines po eh, dito po doon po namin binuo yung G-Cartel yun nagsama-sama na po kami kasama po sila Big
0: okay.
5: Tapos may isa pa po kami yun po yung naiwan.
0: Alright, so bakit mula sa Anti-Follow Spines ay naging G-Cartel?
1: Si Anti-Follow Spines po ay ginamit po namin siya dati. Pinakaulo po noon si Kuya LK.
0: Okay.
1: Opo.
0: Siya yung leader. Opo. Ba't di yung sinasabi sa akin?
1: Ng Antipolo Spines po. Okay. Ano po siya, unite po siya ng mga all rappers po sa Antipolo City.
0: Mm-mm.
1: Mula upper to lower po, ganun po siya. Tapos nung bumalik po ako ng rap scene, parang gusto ko po sanang gamitin ulit yung pangalan ng Antipolo Spines. Kaso isang araw nga po, kinausap ako ni Kuya about dun. Kaya doon po nabuo yung G-Cartel.
0: So, nag-change ng
1: Opo, na okay yun. Tapos sinabi niya po sa akin yung name, okay, kasi unique po eh.
0: Mm-mm-mm.
1: Na wala pa pong gumagamit, ganyan, ganito. Tapos, ang ganda pa po nung niya, pagkakabigas.
0: Exactly, yes, G-Cartel. Po. Diba, cartel. Okay, so ano naman kaya yung parang pinaka-message ninyo sa mga listeners na mga music ninyo? Kasi since all your themes are inspirational.
1: Yes po.
0: Diba? So, ano kaya yung parang pinaka binibigay nyo na message sa kanila?
1: Kumbaga, wag po silang susuko sa buhay nila. Ganun po yung madalas na laman po ng kanta namin eh. Kasi yung mga bagay po na yan eh, may hangganan naman po yung mga problema na yan. Matatapos at matatapos
0: Live
1: po.
0: Live life to the fullest, di ba?
1: Yes po.
0: Okay. Yeah, baka may gusto ka pa sabihin. Okay na.
5: Sa kayo po sa mga listeners, tuloy-tuloy lang po kayo makinig sa amin. Yan.
0: Yes. Tapos, patuloy lang.
5: Yes po. Kasi, tawag dito.
0: Yes, break it down. O sige, ano yung pinakamasarap na achievement na lang bago tayo mag ano, mag one word challenge and fast talk.
1: Pinakamasarap po na achievement. Ito po yung nangyayari po ngayon sa
5: akin. Siyempre dito po.
0: Sa GV. So, yes, napaka ano naman, no, na yung ganitong experience talaga. So, yeah, actually, having like a guesting like this as an artist, parang plus na yon, di ba? Yes, nakakapag-boost ng confidence din.
1: Opo, totoo po.
0: Okay. Alright, so, nung sinabi ni LK na tara, lapag tayo sa Pampanga, mag-ano tayo, mag-radio guesting, ano yung pinaka, ano yung sinabi ninyo?
1: Ano po?
0: Excited ba? Or
1: sobra po kasi sa akin po una sa akin po siya unang nasabi.
0: Okay.
1: Kaya ako po yung talagang talon-talon po ako sa to eh.
0: Paano yung talon-talon? Ganun pala yun! Yung talon-talon. Okay. Alright. So, so mga ka-vibes ha, kasi nakikita ko talaga yung mga reactions nila na talagang kung gaano sila kasi kung gaano kasi si DJ Clay. Ganun din sila kasaya because talagang nag-effort sila from Antipolo. Imagine, 'di ba? Ganyan naman kasi talaga yung mga artists, like linalapagan talaga. Tumatawa sila dito sa side, ah. Binubuli ka nila. Anyway, joke lang.
1: Sanay na po.
0: Yes. So talagang nagbibigay talaga kayo ng effort. Oh, 'di ba? Nagbibigay kayo ng effort para lang makalapag. Meron ba kayong like instances na tol malayo eh? May mga ganun.
2: Sa akin naman po kasi po ako malayo po ako sa kanila. Pero kapag
0: pero you're just in Antipolo.
2: Yes po, pero part po ako ng Kupang.
0: Kupang.
2: Yes po, parang ano malayo pa po siya sa medyo malayo po
0: sa Antipolo proper.
2: Yes po. Pag-ray po kasi banda yung studio mismo nakapwesto.
0: So how far is it?
2: Siguro po mula dito hanggang doon sa pinagbabaan po namin ng
0: ah, okay. Ah, talaga malayo, medyo malayo. Yes, 'di ba? Paglalakarin malayo talaga, no?
1: Opo.
2: Tapos
0: jeep po. Oh, padyak. Okay. So talagang pag passion talaga, gagawin at gagawin talaga. Opo, no matter what. Gagawa at gagawa talaga ng paraan, 'di ba? Okay. Maraming salamat G Cartel. So anyway, quick freestyle lang. Isa lang ang pwede mag-freestyle kasi baka sabihin ng LA Thugs sa favoritism si DJ Clay. So isa lang po ang mag-freestyle. So who okay, sino magbi-beatbox?
5: Si Big pero po kami si dito, may beatboxer po.
0: Wow!
5: Si B.I.G. po.
0: Okay, gusto ko itong i-ano. Alright, magbi-beatbox siya. So, ang topic, ako ang magsasabi?
1: Okay po, sige po.
0: O sige, syempre dapat tatalunin yung LA Tags about GV99.1 din.
1: Okay po.
0: Okay. Okay. Sige, alright. Let's go.

0: Pwede po ano, take to it lang po. Kinakabahan
1: okay.
0: po ako, kinakabahan.
1: Kinakabahan. It's all right.
0: Pasensya na po kasi yan. First time ko rin po kasi dito sa ano, radio eh.
1: Oo, yan ang freestyle. Diba,
2: kinakabahan yes po talaga.
1: Diba, yan ang freestyle, hindi siya written.
3: Ready
1: okay.
3: Ka na ba?
1: Okay lang. Pero kung di talaga kaya, it's fine ah. Ano lang, kalma. Kalma lang. Okay, ready na ba? Okay, let's go. Take two.
2: Take two po.
4: Nandito nga pala kami sa may TV studio. Lalagi na maririnig hindi sa
1: mandaling. Oh, okay lang! Oh, sige!
2: Okay, okay, okay. Po. Ako na lang ang gagawa.
4: Pasalo na lang po.
1: Oh, may pasalo!
3: Yun.
1: Guys, may wala kayo. May call a friend to. Oh, sige ha? It's totally fine. Okay lang. Alright. Okay, wait lang. Okay, ready?
2: Big dope. Aha. Yeah, dito na naman kayo.

0: station, makinig kayong lahat, ding hindi pa iiwan at ding hindi pa sasalat. Kaya salamat sa mga nanonood dyan, shoutout sa inyo, mahal na mahal ko mga yan. Yeah, kaibigan, habang nagbi-video pa, nakatutok sa akin ngayon ang camera, GV99.1. kaibigan, wag na wag kakalimutan, lagi nyong subaybayan.
1: Break it down! Thank you! Okay. Diba ganun ang kaba pag freestyle? At naiintindihan, yes, naman namin yon. It's not like hindi mo nagawa. It means na hindi ka na magaling. Diba? Pero syempre, alam ko naman pag sa mga event-event, mga payabangan alam ko naman, number one ka. Alright. O sige. Anyway, bago tayo one word challenge fast talk, mag-ano na muna kayo, mag-share muna kayo kung saan kayo pwedeng i-follow, alright? Or if may mga upcoming events or whatever, you can invite our listeners and viewers sa Facebook. Okay? Yung mga ano natin, yung mga...
0: Yes,
1: alright. Okay, so you can shout out your friends bago si DJ Klee. Go.
2: Ako muna. Yun, shout out sa ano, sa LA Tags. Sa pamilya ko dyan, Pereras, sa Kagape. Sa girlfriend ko dyan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay ano, kay Ryan. Kinagat-kinagat ng tatlo na yun.
1: Ano yung kinagat-kinagat?
2: Three pings lang.
1: Three pings lang? Hanggang dito, parang sinabi mo, pagtitripan ko to sa ano, sa live. sige, alright. Wala nang ano, sure ka?
2: Sa tito ko, Tito Eric, maraming salamat sa 500 mo, nandito na ako.
1: Wow, salamat Tito! Nakarating po siya ng Pampanga.
2: I love you, Mama, I love you.
1: Mga socials mo, wala ka bang page or whatever?
2: Papalo na ako sa ano, page ko, sa...
1: Sa page daw niya, guys. Alright. Sa page niya, guys, ha? Pag di nyo finalo, sige.
3: Ito po, unang-una po, shoutout sa lola ko. Salamat sa suporta. Lalo-lalo na po kay mama, kahit nasa malayo ka. Todo ang suporta pa rin sa akin. Salamat,
0: thank you, tita.
3: Ma.
0: Thank you.
1: Tita, maraming salamat po.
3: Lalo na po sa pamilya ko po.
1: Sa lahat ng pamilya.
3: Opo, sa lahat po ng pamilya po, pati po sa kapatid ko.
1: Yes, hello po. They're safe to arrive here in Pampanga. Maraming salamat.
0: Okay, ako naman po. Shoutout ko po pala, medyo mahaba ng konti.
1: Sige, no problem.
0: Siyempre po, unang-una
1: basta walang bawal dyan, ha?
0: Opo, wala.
1: Walang bawal, walang bawal.
0: Shoutout po muna sa, siyempre po, sa recording label po namin, sa Gutflow Records, at siyempre sa nagbigay po sa amin ng isang malupit na photoshoot. Legit camera, at siyempre sa Omi Gang, siyempre. At siyempre, shoutout din po sa mama ko, Mama Jasmine, at sa airpot ko, Papa Marcelo. I love you. Love you, Mapa. At syempre sa mga kapatid ko, Jonas, Jonathan, Daisy, at syempre sa girlfriend ko po na si Camille, love you rin.
1: Hi!
0: At syempre sa Team Taytay, shoutout po kay Papa Rai, Tita Joyce, Yana, Kuya Chen, syempre kay Jalia, at sa Team Baguio, Tita Alvi, Tito Von, Lolo Hill, Chuchay, at syempre kay Rix at Arsen, at sa Team Pagray din po kay Kuya Kix, at Sena, OG Primo, syempre, Kuya Dave, Ate Ovi, at syempre sa anak po nila na si Biel.
1: Hi! Thank you very much.
3: Dagdag ko lang po, yes. Shoutout po sa G Cartel. Yeah, yes. Hindi ko makalimutan ng grupo. At ito po, follow niyo po yung page namin, G Cartel, FB page din, YouTube channel, G Cartel. Then sa mismong channel ko rin po, Lord, yes. Oh. Lalo-lalo na po, LA Tags din po.
1: Alright.
0: Siyempre, may pahabol pa po na last. At siyempre, abangan nyo rin po yung upcoming mixtape ng
4: LA Tags and G-Cartel.
0: At ng G-Cartel.
1: Kailan yan?
0: Siyempre po, this month po siya lalabas. At abangan nyo po siya. Stay tuned, mga kaibigan. At malapit na po siya lumabas. At siyempre, gusto ko rin po kayong invite na i-follow nyo po ako sa aking Facebook page na JV, at syempre sa aking YouTube channel na JV, at sa aking mga social media accounts sa IG, JV of G Cartel, at sa TikTok, syempre search nyo rin po ng JV, at abangan nyo po yung mga ilalabas ko rin pong kanta na solo, at kasama ko po ang aking grupo, syempre shoutout sa G Cartel. Support nyo rin po kami.
4: Shoutout sa Nielsi.
0: At syaka shoutout po sa kagrupo namin si Nielsi, kaibigan. Mahaga namin kahit wala ka dito.
4: Asin,
1: yes, maraming salamat.

0: GV99.1.
1: Shields on the beat.
2: Beat the records.

DJ Klee from GV 99.1, your good vibes. Hot shot running in my nonstop vertigo. And that was Marilag by Dionella. Aminin niyo mga ka-vibes. Na-miss ninyo yan. Na-miss niyo si Dionella, no? Dati hype na hype siya. And Marilag is also one of my favorite song talaga. Naalala ko nung nag-on-ground sa ko talaga dun sa isang university sa may Mabalacan. Wala, share ko lang. That was my very first experience. Anyway, medyo napagod si DJ Klee. Pero, nandito pa rin. Sabi ko hanggang 3 PM tayo. Salamat. Gusto ko magpasalamat, of course, sa mga artists ko kanina. LA Thugs and G Cartel all the way from Antipolo City. City na siya, no? Oh, Antipolo City. So, yes, talagang you know, alam mo yung effort talaga, no? Sana all nag-effort. Anyway, mga ka-vibes, magbasa muna tayo ng ating mga text messages right here. Sabi ni 3916, good morning, DJ Klee. Good afternoon na. Pabatid lang po kay Manlutak at Jomari ng mga pogi ng shop ng Kalibutbut. Tasakin patpat po. Big shoutout po sa mga customer ko dyan sa shop. Shoutout ko din po sa'yo, DJ. Have a nice day po. God bless. Salamat. Sabi ni 2792. Wow, nagra-rap din siya ha. Hindi ko babasahin yung una. Sabi, negatibo isang tabi. Si Mutin ang nalalabi. Positibo lang parati. Hinding-hindi magmamalaki. Lyrics yan ng kanta ni CLR. Tama ba yung pagka-pronounce ko no? Not Omar Bali. Request naman yan. Sabi ni 6814, happy Friday to Mommy Pines and happy birthday to Bernard ng Dawu. Wow, talaga ba? Happy birthday ha, Bernard. Papadalan sana kita ng cake tulad ng pagpapadala mo before dito. Kaso, hindi ko naman alam yung ano mo, bahay. Sayang, no? Hindi, happy birthday ha, Bernard ng Dawu. Isa siya sa mga avid listeners and supporter, of course, of GV 99.1. And sabi ni 3016, good afternoon DJ Klee, pwede pong pa-request ng Biyahe by J. Roa. Running in my non-stop vertigo, curl plot, whiskey in the teapot, ethanol, burning like a 90. Sabi naman ni 7969, good afternoon DJ Klee, pa-replay nyo naman pong I Choose You by Mario. This is Gretchen from Parac, Pampanga. Thank you po. Yes, na-play ko na yan kanina. Alam ko si Gretchen talagang lagi itong nakatutok. Maraming salamat. Mommy Pines, good afternoon DJ Klee, happy weekend. Kindly play the song Sinta by Rob Daniel. Shout out to all Javinians, especially to you. Thank you, God bless you from Mommy Pines. Sige, papasingit natin yung Sinta. Isisingit ko yan dahil na-miss kita, Mommy Pines. Maraming salamat. Na-miss ko yung pagtawag. Diba? Na-miss ko yung mga pagtawag nyo. Sana next Friday, tumawag kayo kay DJ Klee. Kausapin nyo naman ako. Buti masaya si DJ Klee ngayon. Di lang halata. Mga ka-vibes ha, today's Friday. Yung mga iba is, this is the last day of their work. Si DJ Klee kasi Sunday pa yung day off niya eh. So spend your day off wisely mga ka-vibes ha. You need to, you know, treat yourself. Bilhan nyo ng kape yung sarili nyo. Parang napurga na si DJ Klee sa kape. Alright mga ka-vibes, maraming salamat. Next Friday po tayo ulit. This has been your Kika and Klee DJ of GV 99.1 sa aking programang Midday Sesh. Every Fridays po 12 noon to 3 p.m. Ano daw? KNB yan ang pamagat, DJ Klee. Please. Tignan ko nga siya. Pag nandito siya, ipapa-ano ko ha? Ipapatugtog ko. Unfortunately, wala siya. Sorry. Iba siya eh, from Omar Baliw, iba siya.
Anyway, better luck next time. Request na lang ulit next time. Next Friday, nandito ulit si DJ Klee. Abangan nyo ha. Alam ko marami naman nag-aabang sa midday sesh every Friday. Maraming salamat. I'll be leaving you this song, YK by Sean Jr. Dito lang sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.

lalapitin sa pagitan ng mga tanong at sana sana bukas ay mahulog ka na din sa akin. Meron mga balak, ito kirim natin. Kaso meron din tanong kung pwede bang sa akin. Ibang katiwala lang ang damdamin. Parang dinadalaw ng imahe mo, palagi aking puso hinahanap ka. Ang mga ngiti pati inang ng iyong mata, sa aking utak tila nakatarak na. Kahit sa mapatingin pa man, eh ganun pa din. Ikaw ang natatanong kahit anong gawin. Kahit saan makarating, balibalik na rin. Ang sagot sa katanungan ko'y

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

napansin ko yung mga nakukuha nating stories nito mga nakaraan is about crush. Yan ha. Uy, kung meron kang crush, shout out mo na. Balik ka bayo sa aking ibabahagi ang kuwento ngayong araw na to, kaya patuloy ka lang makinig sa inyo ng number 1 Good Vibes Station, GV 99.1.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwak, ah! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Francis.

song request. So, hindi naman kayo meron kayong mga awitin na nice marinig. Song request, awitin na nice marinig. Pareho lang po yun. Isama na number na 0967-069-5768 or the 0908-516-4466. Pwede ka na mag-message ka live sa ating Facebook page. Again, simply search GV99.1. Kalayo sa aking ibabahagi ang ating kuwento ngayong araw dahil ito na ang programa kung saan ating mapapanggihan ang mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

DJ Kakay, alam mo, bago ko simulan to, gusto ko lang sabihin na nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang phone ko. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan o kung tama ba itong nararamdaman ko. Itago mo na lang ako sa pangalan Kenji, 25 years old. Nagsimula ang lahat, 3 buwan nang nakakaraan. Simula nang may lumipat na bago empleyado sa department namin, si Lyra. DJ Kakay, unang araw pa lang niya, para akong na love at first sight. Alam mo yung simpleng babae na lagi naka-t-shirt, nakamaong, walang kolorete sa mukha, pero kapag umiti siya, abot hanggang mata. Napaka-misteryoso niya. Tuwing lunch break, madalas siyang mag-isa sa sulok. Nakatitig sa cellphone niya habang may napakatamis na ngiti. Dahil single ako at sa tingin ko naman ay single din siya kasi walang singsing at walang naghahatid sundo sa kanya, naglakas loob akong pumasok sa eksena. Dinadalhan ko siya ng kape sa umaga, tinutulungan ko siya sa mga tambak na reports. Tuwang-tuwa ako kasi nag-respond siya sa mga moves ko. Naging madalas ang kwentuhan namin hanggang sa tuluyan na nga akong nahulog sa kanya. Sobrang vibes kami sa lahat ng bagay, DJ Kakay. Sa music, sa food, sa mga pangarap sa buhay. Pero may isang bagay na lagi nagpapakaba sa akin. Dahil sa tuwing aayain ko siyang lumabas para makapag-weekend ng maganda, laging huling sandali kong mag-cancel siya. Lagi ang dahilan niya, may emergency lang sa bahay. O kaya, sorry Kenji, kailangan kong mag-asikaso ng importante. Dahil marupok ako at ayaw kong maging chismoso, hinayaan ko na lang. Iniisip ko baka busy lang talaga siya sa kanyang pamilya o sa kanyang mga kapatid. Hanggang DJ. Hanggang sa dumating ang plot twist ng buhay ko nung nakaraang. Nasa isang mall ako para bumili ng regalo para sa mama ko. Habang naglalakad, malapit sa may toy section, may pamilyar na boses ako narinig. Paglingon ko, si Lyra. Lalapitan ko na sana siya para isurpresa at mag-hello. Pero DJ Kakay, napako ang mga paa ko sa sahig. May kasama siyang batang lalaki, mga 3 taong gulang. Buhat-buhat niya ito habang pinapahiran ng pawis ang likod. At ang mas nagpatigil sa mundo ko, nang marinig kong tinawag siya ng bata na mama. Oo, mama. Tinawag siyang mama. Para kong binuhusan ng isang timbang yelo. Nag-slow motion ang paligid ko. Ang crush ko, ang babaeng pinapangarap ko, at akala kong malayang malaya ay isa pa lang ina. Hindi ako nagpakita sa kanya noon. Umuwi ako ng lutangang isip, nakatitig lang sa kisame. Hindi ako galit sa kanya, DJ Kakay. Pero nasaktan ako. Nasaktan ako na sa 3 buwan naming pag-uusap gabi-gabi, hindi man lang niya nabanggit na may anak na pala siya. Pakiramdam ko, may pader sa pagitan naming dalawa na itinago niya sa akin. Isang araw sa opisina, hindi ko napigilang umiwas. Hindi ko siya matignan sa mata.
Napansin niya siguro yon kaya kinausap niya ako pagka-out namin. At doon na nga siya, DJ Kakay, tuluyang umiyak. Nagtapat siya. Sabi niya, Kenji, pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi. Pero single mom kasi ako. Natatakot lang ako na baka kapag nalaman mo eh, layuan mo ako agad katulad ng ginawa ng iba. DJ Kakay, mahal ko pa rin si Lyra. Alam kong mabait siyang tao. Responsable at nakita ko kung gaano siya kaasikaso sa anak niya. Pero ang hirap. Nahihirapan ako. Ang gulo ng isip ko. Hindi ko alam kung handa na ba akong pumasok sa isang relasyon na may instant na responsibilidad. Handa na ba akong maging tatay-tatayan sa edad kong to? Natatakot ako na baka sa huli, masaktan ko lang silang mag-ina kapag hindi ko nakaya. Totoo man, DJ Kakay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Itutuloy ko pa ba itong nararamdaman ko kahit may sabit at responsibilidad? O hanggang dito na lang kami.

0: guys, kahit ako, gagawin ko ang gusto ko dahil Friday na. Playing now, 7-Eleven by Tony J. And you're still tuned in to your number one Give Love Station GV 99.1. Kasama si Kakay.
1: Narosa.
0: Oy, hi to 6814. Sabi niya, hi DJ Kakay mwa.
1: Maglalagay ako ng 7-Eleven.
0: At sabi naman ni 2613, shout out sa tropang true na sinat King, Janky, Julito, Jason, Arlito, Balato, Jimmy, Suleiman, Sunibe, Jonathan, LJ, Booker. Salamat, DJ. You're welcome. Kabayo, share nyo naman ano ang gagawin nyo ngayong Friday night o kaya naman sa weekend. Sabi ni Miss Cav, happy Friday sa'yo, DJ Kakay. Happy Friday, Miss Cav! Para sa akin, kung mahal niya talaga si Lyra, handa niyang tanggapin pati ang anak niya. Bigyan din niya ng chance ang sarili niya na magmahal kahit single mom pa. Malay niya kay Lyra pala may matagpuan ang tunay na pagmamahal. Paplay ng I Need You by Leon Rimes. Thank you, DJ. Thank you din, Miss Cat. Oo naman, diba? Kung mahal niya, push na. Pero naiintindihan ko yung takot ni Kenji na... Kasi yung love is hindi lang naman kay Lyra, pati dun sa anak niyan. So what if hindi naman nga daw sila magkatuluyan? So hindi lang isa yung parang nasasaktan, parang dalawa sila.
1: May capybara.
0: If you have any song requests, again, send them in. Our numbers are 0967-0695-768 or it is 0908-516-4466. Let's go back playing good music. Keep on listening here to number one Good Vibe Station, GV 99.1.

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
9: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: anytime, anywhere. This is GV99.1, your Kid Vibes. Yes, naman! Hello, hello, hello! Kamusta ang ating mga ka-vibes na nandyan? Happy Friday, everyone!
1: We are GV99.1.
0: Yes naman, dito lang yan sa GV99.1. Friday! Friday! Friday! Nakakaloka! Friday na nga! Parang kailan lang nung kakabalik lang talaga natin, tapos konting tulog lang, dito na naman tayo, di ba? Uy, ang saya! Nakakamiss pumasok sa GV. And of course, namiss ko din kayo, mga kavay. Anyway, hindi pa ako nakakapagpakilala sa inyo. Ang dami ko nang ang sinasabi! Eto na nga! Eto lang naman ang inyong mashurop na DJ! The real me! The real Mashurop, the real mapambitin. My name is DJ Dada, syempre. Dito lamang yan sa bagong programang Dadaan sa Fitness or Dadaan sa Wellness at Fitness.

0: panibagong programa, mga ka-vibes, pero hindi bago ang DJ. Makaluma ang DJ. Wow! Ayan, samahan po ninyo ako simula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Every Wednesdays and Friday. It's already 6:29 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And today, it's July 3, 2026. Grabe. Ilang tulog na lang. Ay, talaga naman, bare months na. Uy, huwag masyadong excited. May August pa. Hindi pa ready ang bulsa natin, mga ka-vibes. Nakakaloka.
1: Aray!
0: Ayan, ako na yung magtatago para sa mga inaanak ko, hindi nila ako mahanap. Charis! Anyway, mga ka-vibes, kung gusto mo ninyo magpagkwentuhan, magpagtawanan, kasama si DJ Dada, syempre, meron tayong hotlines and text lines. So, huwag ninyong kakalimutan, dapat kabisaduhin ninyo. Ay, ganon. So, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And also, mga ka-vibes, we have our social media platforms. Facebook, TikTok, X, and Instagram, and also YouTube, mga ka-vibes. Just simply search as GV991. Yes, GV99.1, mga ka-vibes. Automatic! Makikita niyo lahat ng mga social media platforms na GV99.1. And of course, mga ka-vibes, mapapakinggan din kami using your Signal TV Channel 306. Wow! Ate Tomas Pinabongga! Kung wala naman kayong Signal TV at meron kayong data or Wi-Fi, at gamitin lamang ang MixLR or Radio Garden, mga ka-vibes, i-search nyo lamang GV99.1.

0: tayo sa ating Mix Alarma Havais. And of course, pwede kayo mag-comment dyan at babasahin natin later ang inyong mga comments sa ating Mix Alarma. And of course, ang inyong mga text messages. Okay? Pero ayun na nga, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, mga Havais, is all about wellness at fitness pa rin. Wala namang magbabago doon. Dapat healthy living ang meron tayo sa panahon ngayon. Kasi naman, you know, life is too short. So, kailangan natin maging healthy. Hindi lamang sa katawan, mga Havais, pati sa relationship. What? Biglang nasama yung relationship. Kaloka naman, diba? Ay, hello nga pala sa mga jeepney drivers over there. Hindi ko na kayo makalimutan. I'm so sorry. Ay, mga pasahero, hello din sa inyo. At hello din sa lahat ng mga bus driver, tricycle driver, pedicab driver, kung anong driver man yan, truck driver, hello po sa inyong lahat. So mga kabais, please bear with me dahil yung boses natin medyo mamalat-malat at medyo kuminsan napapaubo-ubo ako, ganun, nasasamid ako. So, nag-concert kasi tayo mga kabais, kaya medyo nawalan tayo ng boses. Ayan, ang puhunan ng boses, ganun, puhunan laway-laway lang, sarit. At natin natin patagalin pa ito, mga Havais, mamaya sa aking pagbabalik. Magbibigay na ako ng konting pahapiyaw para sa ating pag-uusapan ngayong gabi. But before that, balik tugtugan na muna po tayo, mga Havais. And today, it's a Friday, so magagandang tugtugan ang meron tayo ngayong gabi. Wow! Siyempre, dapat maganda ang ating mga music kasi nga, di ba, you know what? It's a Friday, so Friday tugtugan tayo ngayon, mga Havais. Mga upbeat, ganon. So kung gusto nyong mag-request ng song, mga Havais, upbeat music tayo, okay? Bawal yung mga madadrama, ganon. Iwasan muna natin yung mga drama kills. Para happy. Always happy, ganun. At syempre naman, last day ng weekdays, diba? So, dapat i-celebrate natin ang Friday! Wow naman, dahil naman, inuman na. Saris! Ito na mga Havais, sana magbabalik tugtugan. My name is DJ Dada. Dito lang mga sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness, only here on GV99.1, your Kid Vibes.
1: DJ Dada, here at GV99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a Melee

0: Alex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: VTEX Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by VTEX Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.

It's already 7:12 PM on the clock sa mga sa buong Pilipinas, mga Hawaii. Sa lahat po ng mga nag-text sa atin, hello po sa inyo. Ito mga pahapiyaw na babasahin na muna natin, mga Hawaii. Galing ito kay Miss Pines. Good evening, sexy lady DJ Dada. Happy weekend. Kindly play the song Sexy Lady by MC Magic. Thank you, God bless. From Mami Pines. Hello, Mami Pines. Kamusta ka naman? Sumasagi ka palagi sa utak, tahan-tahan pagkatok. Ito ay laging nire-request ni Mami Pines yung sexy lady na MC Magic. Okay, ipiplay natin yan since today it's Friday. So, upbeat music. Again, mga fans, mag-request kayo ng song, upbeat music, no mellow music for tonight. Because tonight or today, it's Friday. At syempre yung mga unang pinatugtog natin, yung mga batch na pinatugtog natin, mga gang-gang, ganon sa yung mga gang-gang dyan. Hello, shoutout sa inyo. Another texter, good evening DJ Dada. Pa-play naman po yung Biglang Liko. Salamat po from Nino, the Pogging Transporter. Ayan, sige, ipi-play ko yan dahil isa yan sa pinaka-favorite ko na old song talaga. Hindi naman totally old song. Yung mga old G songs ganun, 'di ba? Ni Looney. Tama ba ako, si Looney ba yung kumanta diyan? Sige, malalaman natin 'yan later kung sino yung kumanta. O, yun. Si Ron Henley. Si Looney yung kinanta ata niya yung ano, yung tao lang kung di ako nagkakamali. Oo, yun. Si Looney yung nagkanta doon. Sige, isusunod natin 'yan later sa kantang Biglang Liko, ang kanta ni Looney. Na tao lang. Oy. At ayun mga vibes, tuloy-tuloy pa rin ang ating good vibes music dito sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness kasama si DJ Dada. Dito naman yan sa GV99.1 Your Kid Vibes. And we're playing requested song Sexy Lady MC Music from Miss Pines.

0: Hey, good vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
17: I have headache. I have body pain. Pag-flu. Pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
21: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
22: What the?
23: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
22: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
23: And your fun and frisky DJ Antimor as we bring you the most hilarious
22: and mind-bending conversations that will leave you saying, what the F?
24: What the F?
25: What the F?
23: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
25: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
26: Uy, sino na yun ah?
27: Tara, lapitan natin.
26: Idol, flip-flop tayo. Tara, isa lang, kuya.
27: Sige na.

0: And that was Do You Remember by... wait lang. Bigla tayo nawala. Do You Remember by JSC. And you're still tuning only here on GV 99.1. Your K-Vibes. That song requested by one of our avid listener. Galing yan sa G Tuesday Group. Ayun. Sabi kasi niya dito, hello po DJ Dada, Daryl. Pa-request po ng Do You Remember by JSC. Ayan. I-play na natin ang iyong requested song. Sana naman ay napasayo ka sa iyong pagbabiyahe o kung nasaan ka man. Alright, mga ka-vibes, we're back on track. My name is DJ Dada and welcome to my new program, Dada on sa Wellness at Fitness. And how we used to be then, back when. It's already 7:50 p.m. on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And just what I've said a while ago, ako'y magbibigay ng pahapiyaw para sa pag-uusapan natin ngayon. Since noong Wednesday, mga ka-vibes, na pag-usapan natin yung about sa carbs or about kung ano nga ba yung cortisol, diba? At na-explain naman ni DJ Dada sa inyo na sana natandaan ninyo, mga ka-vibes. Okay? At sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang cortisol, ang cortisol ay isang hormone na ginagawa ng adrenal glands na matatagpuan sa ibabaw ng ating mga bato or kidney. Madalas itong tawaging stress hormones dahil tumataas ang antas nito kapag nakakaranas ka ng stress. Pero marami pa itong mahalagang tungkulin sa katawan. Ayun mga ka-vibes, ang ibig sabihin ng cortisol. At ngayon naman ang pag-uusapan natin mga ka-vibes ay ang ghrelin. Actually, na-discuss ko na rin kung ano yung ghrelin, pero syempre, sasabihin pa rin natin ngayon kung ano nga ba ang ghrelin. Maya-maya explain natin yan. Syempre yan, kung muna kayo ma-curious kung ano yun, diba? Ganon. Pero sa mga nakakaalam, medyo congrats. Uy! Walang ganon. Eto mga ka-vibes, madalas sa atin na alam mo yun, yung nagka-crave sila ng mga pagkain na hindi natin inaasahan, like, you know. Last time na pag-usapan natin kung nagka-crave ka ba ng matatamis na inumin. Ngayon naman ay pag-uusapan natin na kung nagka-crave ka ba ng Dada. Sorry! Kine-crave si Dada, ganon. Ayan ang mga maalat na pagkain, mga ka-vibes. Like for example, yung chips or yung chichiria, gano'n. Basta something na maalat na pagkain. So, ang ibig sabihin nun, mga ka-vibes, dehydrated ang iyong katawan. Ay, wait lang, i-discuss ko na ito last Wednesday, nung Wednesday sa inyo, mga ka-vibes. Pero again, sige, uulitin natin. Ito kay kung nagahanap ka ng maalat ng pagkain katulad ng chips, ang ibig sabihin ay kulang ka sa tubig. Kapag dehydrated ka, naghahanap ka ng asin or naghahanap ng asin ang katawan mo. At doon nagsisimula ang pag-crave mo ng maalat na pagkain tulad ng chips. Kung lagi ka naman naghahanap ng tinapay, ito nasabi ko na rin to mga ka-vibes. Kung lagi ka naghahanap ng tinapay tulad ng ensaymada, ang ibig sabihin nito ay kulang ka sa tulog. Kapag puyat kasi tayo tumataas ang ating ghrelin, iyan ang nagbibigay sa iyo ng craving sa mga carbohydrates. Ayun mga ka-vibes. Actually ako ayun, experience ko na rin to kasi like everyday puyat naman talaga. Oo. Tapos minsan parang nagka-crave ako ng something na tinapay, which is hindi naman din talaga ako mahilig sa tinapay mga ka-vibes. Pero minsan yung katawan ko naghahanap siya ng something bread, na yung mga pastries, gano'n. Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi carbs yun. Huy! Diba? Kasi yung isang ano mga Havibes, yung isang biscuit na sikat kapag alam mo yung nilalagnat tayo. Hindi ko pwede sabihin yung brand niya eh. Sorry ha. Basta yung isang biscuit na sikat kapag nilalagnat tayo o kaya kapag sinasabing nagda-diet tas kakain sila ng biscuit na yon. Kala nila yun yung alam mo yun yung tamang pagkain sa pagda-diet, 'di ba? Pero hindi mga ka-vibes. Dahil yung biscuit na yon, pag naubos mo yun, isa yung isang katumbas yun ng kanin, 'di ba? Kaya dalawa or isang takal ng kanin ganon. Kaya much better na kumain ka na lang ng kanin, mabubusog ka pa kaysa kumain ka dun sa biscuit na yon, hindi mo mararamdaman yung busog, 'di ba? So parang baliwala lang din ang pagda-diet mo. Yung kanin mga ka-vibes, yes, nakakatabayan, pero syempre kailangan natin ng bawasan. Pero instead of kumain ka ng tinapay na hindi ka naman talaga mabubusog, kanin na lang yung ipalit mo. Para medyo mabigat yan sa tiyan at dagdagan mo yan ng protein na pagkain mga ka-vibes. Kasi yung protein na pagkain, mabigat yan sa tiyan. Yes, oo. At na-experience ko yan. Kasi hindi naman tayo OMAD mga ka-vibes, pero naka-meal prep kasi tayo. And then, alam mo yon yung parang feeling na kapag sobra or nakakain ka ng protein, ang tagal ng effect nung ng busog. Ang tagal bago ka makaranas ng gutom. So, ito pa mga ka-vibes. Kapag naman naghahanap ka ng fries, ibig sabihin, masyado mong ginugutom ang sarili mo. Kapag gutom kasi tayo, ang kailangan ng katawan natin ay mataas na energy ng pagkain tulad ng French fries. Ako, ito, sobrang hilig ko din sa French fries, mga ka-vibes. Lalo na yung, hindi ko na naman masasabi ang brand. Basta yung sikat na French fries na nakikita natin dyan sa tabi-tabi, yung mga brunch nila o yung mga stalls nila na nakikita natin sa tabi-tabi, mga ka-vibes. Yun yung favorite talaga na French fries ko. And then yung flavor niya is sour cream o kaya barbecue, diba? Wag lang cheese. Basta yung dalawa lang yun yung madalas na pinipili ko na flavor sa French fries. At isa pang pinaka-favorite ko na fries na mauubos ko yung isang bucket talaga na fries. Hindi ko na naman masasabi yung brand. Ang hirap! Grabe! Basta ano yun, yung fries niya is matataba yung fries niya. And then, dun lang sa fast food na yun ka makakabili ng isang bucket talaga ng French fries nila. Yung bucket talaga, literal na pang, alam mo yung pag bumibili ka ng 6 pieces na chicken or 8 pieces na chicken, ganun kalaki yung bucket of fries na mauubos ko before. Basta dun lang sa ano na yon, dun lang sa fast food na yon. Pero sa mga iba, gusto ko naman yung fries nila pero hindi katulad talaga dun sa isang fast food na yon. Anyway, ayun mga ka-vibes, yung pahapyaw na pag-uusapan natin today and later around 8:30 PM, tayo po ay mag-live sa ating official Facebook page, GV99.1. So abang-abang lang kayo. Kung hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page mga ka-vibes, please do like and share sa inyong mga kaibigan na para naman dagdag likes ang ating Facebook page. Uy, nahulaan ni Ross! Grabe naman! Oo, yan yung favorite ko na ano, na fries. Yung dalawang yan. Grabe, perfect! Pag-describe ko talaga nakuha, diba? O isa ka din na favorite mo yan. Pero alam nyo mga ka-vibes, yung French fries, carbs din yan kasi patatas yan. Katumbas din yan ng kanin. So kung magaganon ka, diba, hinay-hinay lang kung talagang nagda-diet ka. Ayun. At ito mga ka-vibes, yung fast foods, isa din yan sa mga nakakataba. Kaya wag nyo nga araw-arawin yan at hindi yan healthy kasi processed foods yan mga ka-vibes. So ayun mga ka-vibes, later tayo pa'y dadagdag sa ating pag-uusapan sa ating official Facebook page, GV99.1. Magla-live si DJ Dada, kaya abang-abang lamang. But before that, tayo na muna'y magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Only here on GV99.1, your K-Vibes.
1: DJ Dada. Here at TV 99.1, Your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Mahiwagin sa buhay, we are Beanie and you.

0: Anywhere, this is GV99.1, your cute vibes! Hello, hello, hello mga ka-vibes! Kamusta naman ang ating mga tagapakinig at taga-noon dyan! Hello sa inyo mga ka-vibes! And now, we're live on our official Facebook page, GV99.1. And also, we're live mga ka-vibes sa ating TikTok account, GV99.1. So please visit and follow us to our official Facebook page. Okay! At ito naman, magsisimula na si DJ Dada sa ating Facebook Live. Grabe naman yan, inaantok na daw. Paumpisa pa lang ako, inaantok na nga kayo. Grabe naman. Ito pa lang ako, kakapasok ko lang. Kakabalik lang natin ng Wednesday. Anyway, hello po sa lahat ng mga nanonood dyan sa ating Facebook Live. Hello, hello. My name is DJ Dada, ang inyong mashurop na DJ. And syempre, welcome to our new program, Dada and So Wellness at Fitness. Ayun! Healthy living tayo ngayon, mga ka-vibes. Syempre, kailangan natin maging healthy. Hindi lamang sa health, pati na din sa love life. My healthy relationship, ganon! Pero hindi natin pag-uusapan yung relationship dito, mga ka-vibes. Huwag kayo dyan. Eto na naman tayo. Diba? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa lalamunan ko. Every time na pumapasok talaga ako, nangangati yung lalamunan ko. Parang gusto na ata magpahinga. Charis! Uy, sabi naman ni Erish Magtoto, pogi ba si Coco Martin? Ganun yung kung paano nyo siya nakita or makikita sa television, ganun yung din siya makikita in person. Parang wala namang bago, ganun. Nagbago lang yung buhok niya kasi nag-wig siya. Pero yung itsura niya, ganun pa din. Anyway, mga ka-vibes, bago tayo magsimula, ito na nga, isa-share ni DJ Dada ang live ng GV99.1 para naman makita ng mga friends natin ang ating Facebook Live. Si DJ Dada ngayon ay naka-red hair. Uy, hindi na siya blonde hair. Red hair na ngayon. Sabi nga, may nakapagsabi nga sa akin, paiba-iba naman yung kulay ng buhok mo. Aba, bakit ba? Parang desisyon ko lang sa buhay, paiba-iba. Hindi mapakali, ganon. Hindi lang naman siguro ako nakaka-experience dito. Minsan hindi na natin alam kung anong gagawin natin sa life natin, di ba? Kaloka. Uy, GV, shoutout kay Bernard. Hello kay Bernard. Nanonood siya ngayon sa ating live. Hello kay Ian Cristobal Gutaran. So ayun mga guys, bago tayo mag-shoutout dyan, ibibigay ko na ang ating pag-uusapan ngayon. Since nung Wednesday mga ka-vibes, ay napag-usapan din natin kung ano nga ba yung cortisol or kung mahilig ka ba sa drinks like colored drinks, soft drinks, ganon. May ibig sabihin yon mga ka-vibes. Pero ngayon, ang pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang ghrelin. Alam ko na-discuss ko na din yung ghrelin sa inyo mga ka-vibes, pero gusto ko lamang siyang ulitin para sa mga hindi pa nakarinig mga ka-vibes. Ay, talaga naman, marirecall ninyo kung ano nga ba. Eto, ano nga ba ang ghrelin? Ang ghrelin ay isang hormone na kilala bilang hunger hormone dahil ito ang isa sa mga pangunahing senyales ng katawan na nagsasabing gutom ka na. Karamihan sa ghrelin ay ginagawa sa stomach, ngunit mayroon din maliit na dami na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So una mga ka-vibes, tumataas ang ghrelin bago kumain kaya nakakaramdam ka ng gutom. Pangalawa, bumababa ang ghrelin pagkatapos kumain kaya nababawasan ang pakiramdam ng paggutom. So in short mga ka-vibes, ang ghrelin ay senyales ng pagtatanong sa ating katawan kung kumain ka na ba. Ganon. Oy Dada, kamusta na ka? Okay lang naman ako mga ka-vibes. Thank you so much for asking. And yes, muling nagbabalik ang inyong masyurop na DJ. Totoo na to. Eto mga ka-vibes, wala nang bawian, talagang babalik na tayo every Wednesday and Fridays. At eto mga ka-vibes, kapag naman naghahanap ka ng fries, ibig sabihin masyado mong ginugutom ang sarili mo. Kapag gutom kasi tayo, ang kailangan natin sa katawan natin ay mataas na energy ng pagkain katulad ng French fries. Kagaya nga na sinabi ko kanina sa inyo mga ka-vibes, ako meron akong favorite na French fries pero hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung brand nito, diba? Kasi baka tayo matanggalan ng trabaho kapag sinabi ko ang brand ni Tetch. So hindi natin pwedeng sabihin yan. Paano ko makikilala ang pangalan mo, 'di ba? Ganyan yung pangalan mo. Paano kita makikilala? Uy. At ito mga ka-vibes, ang pangalawa pa. At kapag naghahanap ka naman ng junk food, hindi dahil matakaw tayo. Paraan ng katawan natin 'yan para sabihin tayo na meron tayong kailangan ayusin sa katawan natin. Ito mga ka-vibes, kapag kasi kumakain tayo ng junk food, hindi yan talagang healthy foods. Diba? Alam naman natin yan na, minsan pwede natin siyang kainin, pero hindi ganun kadalas talaga kasi hindi yan nakakabuti sa ating katawan. Ay! Patatas sa kanto, sapat na! Uy, actually, oo! Masarap yan! Pero, like what I've said, mga ka-vibes, hindi po healthy ang mga pagkain sa mga tabi-tabi. Like yung mga tuhog-tuhog, ganyan, di ba? Yung mga sa toto bits, ganon. Yes, pwedeng kumain yan, pero hindi like everyday kasi pwede tayo makakuha ng sakit like yung HEPA, ganon. Or infections, ganon, di ba? Kaya hindi pwedeng araw-arawin yan talaga, oo. Basta choose healthy foods like vegetables, fruits, or kung anong masustansyang pagkain mga ka-vibes. Kung gusto nyo ng snacks, prutas ang gawin yung snacks, hindi chichirya palagi. And also mga ka-vibes, tanggalin din natin sa katawan natin yung soft drinks. Wow, coming from you DJ Dada, talaga ba? Kasi mga ka-vibes, hindi din yan talaga maganda sa ating katawan. Unang-una, nakakalaki yan ng tiyan. Pangalawa, nakakataas yan ng sugar. Diba? Kaya iwas-iwasan ang sofedo rings. Sofedo rings! At kung magkakape naman kayo mga ka-vibes, black coffee ang healthy sa kape. And choose stevia. Yung stevia na, anong tawag doon? Stevia na asukal ang gamitin natin mga ka-vibes para hindi siya ganun kataas yung sugar level niya. Or pwede naman tayong mag 3-in-1 pero dagdagan din natin ng tubig, ganun. Oh, sabi naman ni Daniel, tama dol. Anong tama dun sa mga sinabi ko? Alin dun sa mga yon? Sabi naman ni Jonathan, magbanwa, chicharon, 15 pesos sa tindahan po. Uy, masarap din yan, yung chicharon na yan, di ba? Pero ayoko sa chicharon yung may laman, yung may taba. Ayoko nun, gusto ko yung chicharon na parang bula. Tapos ibababad mo siya sa suka, gano'n. O sabi naman ni Crumb Love, pag kumain, magkakasakit. Pag di kumain, magkakasakit. Actually, kaya minsan hindi din natin alam kung ano talagang susundin natin, di ba? Pag napasobra tayo ng kain, masama sa kalusugan. Pag hindi naman tayo kumakain, ay masama din sa kalusugan. Saan ba tayo lulugar? Aloka. Sabi naman ni Secret, may tanong ako. Payag ka, kaya niya magbago pero di nga lang sa'yo. Ouch! Aray ko! Aray!
1: Aray! Aray nako!
0: Masakit yan! Magbabago siya, hindi para sa'yo. Para sa iba. O sabi naman ni Bernard, atake ka. Atake nga! It hurts! It really hurts! Ang magmahal ng ganito, sabi nga nila, di ba? Sabi naman ni Jonathan, musta-musta po, DJ Dada. Uy, I'm okay, I'm fine. Yeah, thank you. Oh, eto, balik tayo sa ating mga comment. Uy, si DJ Clean, nakikinig siya ngayon. Sorry, ngayon ko lang napansin ang message mo. GV, shoutout kay DJ Kling. Hello sa'yo. Good evening. Ito na sa ating mga comments. Galing ito kay Catherine Santos. Good evening, DJ Dada, and welcome back. Ang ganda ng hair color mo, bagay sa'yo at sexy pa rin. Pakiplay ng Saksi ang Langit by December Avenue. Thank you and God bless. Ingat. Ayan, thank you so much sa'yo, Catherine Santos. And also galing naman ito kay Nyayi Nyay. Ay, grabe naman itong pangalan na to. Oh, Nyanye Ninyonyu, hello sa'yo. Good evening, DJ Dada, listening from Malabanas. Can I request a song, Gold, by Kiara? Thank you. Oy, hello sa'yo. Hi din kay Lian Zara Kunanan. Hello! Hi, Lian! Kamusta ka naman? Umuwi ka na ng Pilipinas at tayo na'y magkapi. Kapi na, kapi na, kapi na! Sa lahat po na nandyan, mga vibes, nasa live natin, sa live sa ating Facebook page, sa live sa ating TikTok, mga vibes, hello po sa inyo. Feel free to comment kung may gusto kayong ipa-shoutout, kung gusto nyong tumawag, mga vibes. Here's our text line sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Tawag na! O, sabi naman ni Ross dito, Tumpak DJ, lalo na si Princess Sarah in the corner. O, Princess Sarah nagbabalat ng patatas, ganon. O, kung may gusto kayo itanong kay DJ Dada, mga vibes, just feel free to us. You can comment your questions or you can call if you want. Okay? Sabi naman ni James Garong, Hi, Tita Dada, pa-shoutout Tonton and CJ. Hello, GV, shoutout kay Tonton and CJ. Welcome sa GV 99.1. Uy, Gandara, Fantasia. Hi, Beanie DJ Dada, ang ganda. Wow, thank you so much. Oo, Beanie Mika. Expired na Mika. Mikamot. Kung isa na lang kilay mo, ano pipiliin mo? Kaliwa o kanan? Wala! Kakalbuhin ko na sila ng parehas. Para patas lang, ganon. Para hindi pangit tignan. Wala akong pipiliin. Pwera na lang siya. Sabi naman ni Lorraine, DJ Dada, pa-shoutout naman po dito Purukwan, Barangay Mabini, Lipas City, Batangas. Hello sa inyo. Stunning hair and gorgeous Friday. Galing yan kay Gandara Fantasia. Wow, thank you so much, Gandara. Sabi naman ni Hailey Gion, Hi DJ Dada, pa-shoutout po sa nagtatampo kong anak na si Hailey Gion from Daddy Joey from San Miguel, Bulacan. Bakit naman nagtatampo ang iyong anak? Ano nangyari? Ayaw mo sa gitna, ayoko. Sabi naman ni Samantha, Hi po, kanta ng Sometimes po ate. Ano yun? Sometimes when we touch. Ganon. Para sa mga taong sapat magustuhan, hindi sapat mapanindigan. Maray ko na naman, atake ka na naman. Aray na ko. Bakit ba tayo inaatake ng mga ano dito, mga tao dito, 'di ba? Yung hindi kanya kayang piliin at hindi kanya kayang panindigan. Ang alam ko, ang pinag-uusapan natin dito ay usapang health, hindi usapang relationship. Hindi usapang mga napag-iwanan, ganon. Hindi usapang mga hindi pinaglaban. Grabe. Kung ang English ng sibuyas ay onion, bakit ka ginawang second option? Hi! Hello kayo mga comment na yan. Paano kung pinagpalit ka na sa nakamaleta? Eh di ilagay mo siya sa maleta. Ibaon mo siya sa maleta. Don't for request, Aray na May Rivera. Ano yun? Grabe, atake yung mga ano natin ngayon, ah. Yung mga tagapakinig natin. Talaga namang, anong tawag dito? Hyper! Ang ating mga nanonood sa live sa TikTok ng Facebook page sa GV99.1 and also sa live natin sa GV99.1. Hello sa inyo. Maraming salamat sa iyong pagsuporta. Uy, kay Sir Pen! Si Sir Pen ba yun? Ba't ka nandyan? Sir Pen, ba't ka naligaw dyan? Nakaloka, uy! Anyway, mga habay, sa mga nanonood sa live natin ngayon sa Facebook page, thank you so much. At sa mga nag-comment, maraming salamat, mga habay. At sana may natutunan kayo sa ating mga diniscuss ngayon about health. So, mas piliin yung mag-ano, mga ka-vibes, mag-running, mag-walking, like kung pwede everyday, para kahit papaano may exercise ang ating katawan o ang inyong katawan. Isa yan sa mga nagpapaliit sa tiyan talaga natin, yung pag-running and pag-walking, mga ka-vibes. At kung gusto naman ninyong tumibay ang inyong mga katawan, go to gym. Yes, mag-gym kayo. Kahit hindi everyday, basta mag-gym kayo, ganon. Hindi ko alam. Mungo ba ako sa main account? Mungo ba? Anyway, mga ka-vibes, thank you so much for watching. Maraming salamat sa panonood sa live natin for tonight. Abangan nyo po ulit ako on Wednesday next week, same time, 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness, mga ka-vibes. So again, maraming salamat and happy weekends to each and everyone. Love, DJ Dada. Thank you so much!

Let's go. Sobrang totoo, tingin nyo sa akin kontrabida. Kasi ang dami na nilang pabida. Mali lang ang napapansin, mga purista. Pagkatao ay tinago, kala mo artista. Di ako nakinig. Yeah.

0: It's 10 p.m.
1: This time check is brought to you by Cali. Papa Cali, para everybody, every bubbly.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-bye sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa